0: Nkwaniriza ko nnyo gwe wena ayekumidde ku radio eno naye kugamba nti kyokola kya ttendo okubuuza ko tegamba obulamu buli butya bitambula bitya obisango otya obulamu obwa bulijjo mu mbeera yonna gy'ogezaako okulabika ng'obukwasaganya consument bitambula bulungi gwe bitambulira obubi olina okumanya nti ebintu bitambudde bubi naye ate noonoonya ekizibu kiri ludda wa tuyina omukulu mu studios gwe nnyina gwe tugenda otambula naye onaku olwaleero bamuyita Sheikh Yusuf Kalifani. Tugenda kubanga tambula nga twogera ku bingi naddala mu bulamu bwaffe ebitusoomooza mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Sheikh, nkwaniriza.
1: Neeyanziza nnyo omuweereza pulogulaamu eno amannya n'eddoboozi ono Sheikh Yusuf Kalifani. Nsooka okulamusa bawuliriza pulogulaamu eno n'ekiramuso ekirungi okuva eri Allah nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Gwe muganda wange, gwe mukwano gwange awuliriza pulogulaamu eno, naga nti buli lw'owulira Sheikh Yusuf Kalifani ng'agobye ku mpewo za leediyo, kubira ku muntu yenna gw'oyagaliza ebirungi, kubira ku munno oyo gw'olaba ng'embeera temutambulira, ategere leediyo eno awulirize ku biki bye tugenda okuba nga twogera, osanga biyina kye bigenda okukyusa eri obulamu bwe. N'olwekyo mbaniriza ku pulogulaamu eno n'okuwuliriza okulungi mbudde buno.
0: Weewaawo, bamuyita Sheikh Yusuf Kalifani.
1: Mpozzi, nsooka okujjukiza abawuliriza nti akaseera kano buli muntu asaanidde adde eri omutonzi we. Bwe ng'amba omutonzi wo, y'oyo gwe gw'osoma mu ddiini yo. Ate era njaga okugamba nti Sheikh Yusuf Kalifani, bwe nzija mu studio wano okusomesa, nzija kusomesa ku ebyo ebikwata eri obulamu bwo n'ebizibu byo by'oyitamu. So gwe wenna sikwawula mu ddiini mw'ova, sikujja mu kikula kye eky'obuntu, wabula buli lwe nzija n'ensomesa n'omanya ebyo ebikusumbuwa bye bikusitulwa n'ojja wa Sheikh Yusuf Kalifani n'ensobola okuba nga nkuyamba. Ku kino abantu bangi nnyo muyina ebizibu bingi ebibatuulidde, abantu bangi mutambudde, abantu bali eyo bakoowu nga batambudde ebbanga, nga mu butuufu otambudde n'obusobozi katto kyabulina, otambudde eno eno bakuliiridde enkoko, bakuliiridde embuzi, ente n'ensimbi enkalu n'ebibanja bigenza abamu. Naye nabagamba nti mmwe mwetaaga ekintu kimu, okudda eri omutonzi wo n'okkiriza nti bwe nnaagenda wa Sheikh Yusuf Kalifani nannombera dduwa nja kubanga amakubo gange gakyukidde ddala era nga gateredde. Bwe nnaagenda wa Sheikh Yusuf Kalifani n'akwata ku ddagala eri ery'obutonde, kubanga njagala okugamba abantu abantu bangi nnyo eddagala lino lye njogerako gwe naawe awuliriza essaawa zino, gwe gw'omuti gw'olaba mu kibanja kyo nga nawe w'omanyi omuwuluuza nti bwe nkwata omuwuluuza guno ne nguyenga nsobola okugunywako omusujja ogubadde gunnuma ne gukkakkana. Ate naffe abamanyi Allah atuwa okumanya emiti egyo mwe tujja eddagala. Abantu abamu babuzaabuza bannaabwe ne bagamba nti eyo shiriki. Nedda, eddagala si shiriki kuba ne panado bagaba mukola miti gyaffe. N'olwekyo lina eddagala lya butonde erisobola okujjanjaba omuntu okuva mu kizibu ekyo ekimusumbuwa n'asobola okuba ng'atereera. N'olwekyo bw'ositukan ojje wa Sheikh Yusuf Kalifani, kwata ekkubo ojje ontuukirire nsobole okuba nga nkukyusiza obulamu bwo, nsobole okuba nga nkujuna. Abantu bangi nnyo abagizzaako lwakuba olugendo olubadde lubatawaanya okuba mu kitundu gye mbeera. Naye njagala olwaleero, olunaku lwaleero, gwe wenna awulidde Sheikh Yusuf Kalifani nti ali wano mu Masaka era branch eri wali e Kaddugala weŋŋenda okubeeranga era wenja okusisinkana, nkugambye gwe awuliriza nti wendi okuva ku lunaku olw'ebbalaza olw'okubiri n'olw'okusatu, ennaku ezisigadde mba nzeeyo ekiboga. Gwe wenna awuliriza, ennaku ezisigadde mba siriwo, mba nzeeyo ekiboga. N'olwekyo nkubiriza gwe wenna awuliriza okwata ekkubo n'ojja wano n'ojjanjabwa, n'otatindigga lugendo lw'obadde otindigga okujja ekiboga. N'olwekyo mbakubiriza nti mwenna abalina endwadde, abalina ebizibu mu maka gammwe, abalina abaana abakubwa ebimbe, guno mukisa munene nnyo Allah akyusa obulamu bw'omwana oyo. Kuba bazadde abamu ga temwefiirayo, naye toliiwo olubeerera kubeerawo ng'okubirira omwana ono gw'olaba akubwa ebimbe n'agwa wali ekigo, abamu biyita nsimbu. Nedda, mukwate omuleete. Abamu n'abazadde mubakweka abaana be manju tebanjogerako nti nagula ebintu bye byazingamya omwana. Nedda, kwata omwana oyo muleete, Allah asobola omukyusiza obulamu bwe n'atereera n'abeera bulungi. N'olwekyo nga sinnaba genda nnyo wala njaga okujjukiza abawuliriza nti zino ze namba zange kwe mugenda okubanga muyita okusobola okubanga mufuna
0: gwayagala okuwona oba okukyusa ku bulamu
1: ennamba esooka eri 0 7 7 1
0: 0 7 7 1
1: 2 6 2 6
0: 5 5 5
1: 8 8
0: 8
1: ate ddako ennamba eyo njagogikwata ennyo yeye MTN gwawuliriza 0 7 7 1
0: 0 7 7 1
1: 2 6 5 5 8 8 8 ate gwa inara ini ya Airtel yita ku 0 7 4 4
0: 0 7 4 4
1: nkaga musatu ana musatu 0 7 4 4
0: 0 7 4 4
1: nkaga musatu
0: ana musatu
1: ana munya butereve nambezo kuogendo kubango mfunira atina baganti Sheikh Yusuf Kalifani enambe yeta ina mulalaji kuata nze njikuata erabu okubo yogane dubo zili nulio ulira kumzinda ugwale diyo wano eranze gojo kubango yogana ye erane buona asitu kanuva jovude kujo kujanjaba okujia kebye bizibwe bikutambulirako eroja kuba osinka nanze ne dubo zili nulio ulira mu studio nuruwe chonkubiriza abantu ntijangu tobuzabuzibwa jangwe kadugala kadugala uwe nyini ku stage bovamu kwate simu ezo zenkuwadde 0 7 7 1
0: 0 7 7 1
1: 2 6 2 6
0: 5 5 5
1: 8 8 8 oba eya Airtel 0 7 4 4
0: 0 7 4 4
1: 6 3 6
0: 5 3
1: 4 4
0: kuba
1: ku namba ezo osobolo kubanga buterevu umfuna uyambuke makagange waguru wawu wenyendo kubanga nkujanja
0: Sheikh waliwa inzo kwebuza nagamba Sheikh Yusuf Kalifani nti kwa tabu kwasi nombila bulombe zidua nabanga ababi bano nga abakute
1: ne anza nyo iyo natuka kutuka yo nencha ya gaya kusoko kuwagia naba antubano abali yeyo abayina ebizibu maka gwe tata oba mama ngebizibu byakuyinga mwaka ku mwaka oba mukaba abantu bano bino byebiki tebamanyi kiki kibatambulirako kyenva nkuyita nega nti jangu omanye kiki ekintambulirako lwaki nze nkola sifuna lwaki buli kyenteeka ke mikono ekyange kyekidde mabega
0: kifa bufi
1: lwaki bwe nkola business tegenda maso ngeza abalala ekibuuzo ekyo nno kikulu okuchebuza gwesebo banyabo
0: lwaki sina bakastoma
1: lwaki nze bakastoma nkera kumacha nabagamba nti abamumwe mugala wa maduka ga muba business za muba ebintu bya muba makaga mu ne mugenda mwebake ni wabaya atabagula we wabwe baje bakole ki batatane mikisa jamwe nolwekyo nkubiriza jangwo manyi lwaki osirana omwana w'obuwala lwaki towebwa omwana w'obuwala lwaki gwa makaga akulema ebigambo bino njaba bibagamba nti wali abaana b'obuwala nga mbutufu ye azadde abaana batano mu basajja batano ninga alike ekyoyo ekimutambulirako tekimuganya kutuula wamu tatuula buli watu lwo musajja ne bwamukolera ebirungi ebifaanana bitya alabanga ebitali bya mugaso alabira ddala nga waaliwo mu buzibu ayina kiri ekimusindiikiriza tambula n'osanga omuntu atambudde atayina waatuula taina wanywerera ava mu bange kintu ne kimulinya yejjusa luvannyuma nga n'ogenda amaze okutambula n'ogenda ate ekyo tekiri ku baana babuwalabuka n'ab'obulenzi gye balinga tebawasiza ddala nga mu butuufu omulaba n'onenkya n'oli ng'ab'oku mizigo be beetegereza ng'enkya bamulaba n'omweru lina omuddugavu nga balinda balabe n'owakakobe ng'amuleese so n'olwekyo njagala okugamba nti mujje mulabe nabaga nti n'empewo z'ekika zisobola okubaleetera ebintu ebyo empewo z'ekika abantu bangi nnyo bali eyo tebamanyi mpewo za kika kyeki era tebabimanyi ebintu byali by'abantu badda baabisuulawo olwaleero luno mu kubisuulawo essaawa eno byaddira mu baana omwana n'ava wano n'asimbula Masaka n'agamba nti ngenze kukola omunaali nnyonyonyi n'agenda n'atuuka gy'atuuse n'akubira ate maama we gw'alese wakoba kitaawe n'amugamba nti embeera eri bubi mumpereza kasente kendia ate omwana gwe wasomesa akuyambe n'olwekyo nammwe bataata mulime kutuule mba muyinake mumanyi nga waliwo nabagamba nti empewo z'ekika mugugu bw'owulira ng'ogukooyo ogwetikkula abantu abamu abakyaloze by'ebintu bikyaliyo tebikyali bituufu era tebikyakola okuggyako okutawaanya obutawaanya abantu waliyo abalina endowooza egamba nti nze bwenzijjako empewo zange nja kwavuwala iye ati buwavu ki obusinga ky'oba okoze okusaanawo omulundi ogumu n'olwekyo mbakubiriza nti mwenna abalina empewo z'ekikanga zibatambulirako abalina ebizibu mu maka gammwe abantu abalina abalogeddwa waliyo abagamba nti eddogo teririiyo nga terinajja mu maka go
0: womanya nti teririyo
1: ne bwe ririkonkona lw'olitegeera nti mu butuufu abasajja alya abantu nga basula ku bunkenke nga ye buli lwassa omutwe wansi aloota agwa mu binnya aloota ente zimutomera aloota adduka ebintu ebyobulabe bimugoba abantu gye bali nga bo tabakyebaka abantu abamu balina ebintu ebibatuga nga bayakateekawo omutwe wansi ekintu ne kimugwa mu bulago ne kimutuga nze omwami omu yanyumiza nanga nti nze nali sinywa mwenge seeka naye nalingira okunywa omwenge olw'ensonga nga nyina ekintu ekintuga naye nga ŋŋenda mu baana eŋŋaaleka nywe wenzirirayo kitugeko katono ng'obudde buba bukedde olwekyo embeera eyo etambulira mu bantu abantu abasinga temugimanyi nti gy'eri gw'ogaa bugambi nti a tekisoboka naye njagala okugamba nti abantu bali eyo ng'ebintu bisula bikuba ku mabaati mpaka obudde kukya ye ekintu nekiba nekiva eri ne biyiwanga ebiyiwa omusenyu n'awulira ebikonkono oluggi n'abeera mu mbeera ey'entiisa eyo nga mwatambulira abantu gye bali abakyala nga balina ebintu ebibakozesa nga tebakyazaala ng'embuto agenda ne mu sikaani n'agamba nti nze mpulira nyina olubuto naye okutuukayo nga bamugaa tewumuyi mu lubuto naye nga ye akiwulira ekintu kiri mu lubuto kizannya ng'omwana n'akakasiza dda nti kituufu luno lubuto n'olwekyo njaga babagamba nti mukwate ekkubo mujje nja kusobola okuba nga mbayamba okubaggirawo emitawaana egifaanana bwe giti gwe omukyala anoonyeza oluzaalo tonnamanya kiki oyinza okuba ng'aliwo ekyo ekikusiba ekikusibye okufuna olubuto kyeki waliwo ekisitaani waliwo ebyekika waliwo embeera efaanana bw'etyo abakyala bangi balina ebintu ebibakozesa ng'abasajja ate nga buli lwekimukozesa kimutabula mu maka tasobola kutuulawo ekintu ekyo kimujjira ne kimubeerako n'ate te buli lwekimubeerako amaka gatabuka emirembe gibula buli kintu kyonna ne kiba nga kimusobera mu maka n'olwekyo mbakoowoola n'abaami tebiri ku bakyala bokka n'abaami era bibaliko buli lw'okiraba mu maka ago tosobola kufuna mirembe kazibe ssente ziba ziganye n'olwekyo mbakubiriza mukwate ekkubo mujje musobole okuba nga mujjanjaba buli kaseera nja kuba mbaddiramu ennamba y'essimu eno gwagikutte osobole okuba ng'ogiwa ne munno ennamba y'essimu eri 077
0: 88
1: eyo ye MTN njikuddiramu 077 88 88 88 88 gwayina eyatero yita ku
0: 0744 63 43 44
1: buterevu ojja kuba onkubira ojja kuba oyogera nange onneebuuzeeko kiki ŋŋenda kukola ntya okusobola okuva mu mitawaana egyo egiryawo abantu ekintu ekyokubiri kye muba muyina okukwata mu bulamu bwammwe abantu munoonye emikisa gyammwe gwe wayina omukisa walinga okola abamu abantu boonooneseemu olw'abantu baffe olw'ebigambo bye babagamba nti waliyo eby'obwereere nedda teri kya bwereere nabagamba nti omuntu okubeera omugagga n'okufuna oyina kukozesa mukisa gwo
0: okufuna
1: omukisa bagusiraanya okuva edda nedda ne mubajjajjaffe baagendanga ne baddaabululako ku mikisa gyabwe ng'alaba byakola tebikyagenda mu maaso mwabo b'oyita mikwano gye nabaga nti ekyobulaba ekisingayo okuba ye muntu munno asobola okuba nga museka naye naye ng'eri alina kyakupulaningira teweekanga nga ye yalinnya mu mukisa gwo teweekanga nga yakusiraanyiza ebyo by'okola n'olwekyo mbakubiriza mujje mukebere emikisa gyammwe mujje mulabe emikisa gyammwe giyimiriddewa mujje mutereeze emikisa gyammwe gwe lwaki buli kiseera kyonna gwe ky'oba ogenda okutuukako kyekigaana abantu nabagamba nti omuntu atalina mukisa tasobola kufuna kintu kyonna era bagamba nti awo ow'omukisa ye munnaye y'akola ekintu nekikola kye ekigenda mu maaso ow'omukisa business ekulema uwe nyini ye na jano mkisa gwe na ajironda au neetandika nekole
0: neetambula
1: ebyo abantu betereza batereze mikisa jabwe nurucho mbakubiriza mwemwe nabali yeyo ngembera mmirime bafuki dembera ngabuliru woko ruvayo buvibu otyo temubu zaabu zibuwa echo kudamu jango wa Sheikh Yusuf Kalifani tulabe chiche chisibiyo mkisa guo chiche gwe chigano mwano ubu waro butafumbirwa gwe tata alie yoba mama ngotunulida abana uba tudemuru jau tebafumbirwa chiche chaba gana zandibe mpeo ze chikaze ziba tudemu biandibali wedogo kwenye gaba antuba inafitina umutu wa soku wala nanu mwana naga antika haa katika musiranyi za abana bano babere waka neechi jamuruma jango chimanye chichi echikute emikisa jochi echikute obufumbo bugwo mchara chechikute mirimo jo chechikute bulichote kakengaru noruwe chombayita mkwate kubo mje msoburo kubanga mje anjabu.
0: Ok, tuenze nyo tuyanze ke tuline Sheikh Yusuf Kalifani agwa uliza kadika na mkwano gwange agambi enti ya sangi wa Kadugala Masaka ovira muku steji ya Kadugala au kubabu kubi kusimuze esimu ya MTN elizilo msambu msambu emu abili mukaga atano mutano chinana munana zilo msambu msambu emu abili mukaga atano mutano chinana munana oba zilo msambu nyanya mkaga musatu anamu satu, anamu nya. Zero musambu nyanya. Nkaga musatu, anamu satu, nyanya. Ojia kubwa yogila butelevu ne Sheikh Yusuf Kalifani. Shei, tudeko kubanafeba nonadala abali mibe mwanyi. Akadeka notu limu sizoni, ambela, abantubela likirivu. Ababiba itirivu, ababile mwanyi, abaga lobu kumi okongiro. Simanyi boba ya ambotia.
1: Neyanzanyo. Nenja kusoka tuogere kukuchino. Nti, banna Uganda. Banna Uganda bwe batyo bwe bakula munna Uganda taroza naga nti nsobole okwekuuma obutafuna kizibu kino munna Uganda aroze kintu nga kimaze mubako dwaroza naga nti a kati bamaze okunziba de kanziruke ngende enkole ki no neba gamba okugema kukiro kola ki okuwonya nolwekyo njaga obaga nti mujje we liendo woza eyefe banna Uganda agenda mukatale nagule chikope cha tampeko nachikwata nachileta munju nachisibira mukabada nagalawo ne nyumba natambula nagenda mbuliri bweneba kanenge nebweru aleseye ebyobukadde ebyobukadde norwecho mbakubiriza omuntu ayine mbere fana na bwetu kwate kubo jangu ontukirile gwe ngababbi bakufukidde ababbi bino saga twogere bwogezi gwe jangu ngambe tya munange nzababbi wange sikyagala badde wange ompulira bulungi nyina omusiri gwange sikyagala mubbi nyina emirimo gyange saga mubbi kujidda wange kola ki kwate kubo jontu ukirire njya kusobola kuyamba bulungi nnyo mu nsonga eyo okusinga doba maro kubba ate n'ogandika ngenonye mbwe ngendo kudza chivako zechi chivatute so che chikuru che nsingo kubasaba
0: akaida chikano vude mututualiza na ye atuline Sheikh Yusuf Kalifani akadeka nogo tamla na ye amukwano gwa fegu atuuliriza waliwo abantu abatambudde ngolio muntu watambudde chitufu ba mubye azeno neri ba mubye neba ambye vizibu tebivuddewo okuja koku mubba kati omuntu ono yebuza nja ulo cheri uo wakati wa Sheikh Yusuf Kalifani kubana abantu wabaziba mufela
1: echivuze eche chikuru nyone heze nchidira mua abantu buli uo gende uo muntu soka wete gereze wa muntu chijo genze
0: wafana na watia
1: watia eche chimuchi mataringa muntu wa ganti ngenda kuwa bugaga neye nyini nyini afana na chi
0: afana na bugaga uba
1: atenga na bute buli yo kubana ange Kalifani ya inabiye nkoze si inabiye ngaba. Ochitegede.
0: Kajate ya gaba
1: mkaka. Ya gaba chi. Nuruwecho. Nzira yu gama. Ntimwete gereza wantu we mugenda. Soko tunure ngenda wani.
0: Ya.
1: Omuntu ono murabia muobu esigwa. Butabu muraba muva utambula. Echo kubiri. Nze miyako mulimo guno mkore de miyake jisuka muabiri muomu samvu. Uruwa indi miaka atano no musobi. Yomulimo guwa waka.
0: Mm.
1: Tetue tuma mwetume. Era kalifani uruwa lero wembasiri uwa liyo mwana angali. Jobo wa muganda angobali uwa.
0: Mm.
1: Alijana akoro mulimo guwa. Gwemba denko. So tetue tuma mwetume.
0: Mm.
1: Echo kubiri. Boje wange. Oboze kuneche chizibu cho. Cho zen kujanja be.
0: Mm.
1: Atemba kubiriza nyo. Mufeyo okujja. Mruwane ingo kujia kebizibu. So siku ingirira tebizibu bidara. Abantu jolaga tunulida mugamye tikalifani ndi miaka atano no musobyo olwebo najja nondaba koje kumanze wa kalifani na ye ncha bona sanga wo mvubuko we miaka 10 na mukaga yesimbi yawo kitegeza si muntu mutufu gojiride nolwecho mbakubiriza mujemba janjabe alaba wado mukisa namwe abantu bawanu mu kitundu kye Masaka ne bitundu ebiriranyewo muje mujanja bibwe musobola kubanga muterera
0: Shofo abamwita Sheikh Yusuf Kalifani Sheikh abantu banonga tumaliriza omuntu ono aino kujewo ajenachi
1: ne yanza nyo
0: ewange
1: sente ezikola ne banga lyonna jibe mitwale ebiri ne kitundu
0: ebiri
1: ne kitundu soja ne tukebera ne tumanya cheche kutawanya nitusoboro kukijanjaba nikibanga kivaawo
0: okay.
1: Atira no ugenda mirembe nzira yo kujukiza abanna yuga tibu ndwadde yonna jobo yina nkubire simu mwemba sikole konze wange sikutawanya era sikumalira bisera
0: siba toli bana batetekanya
1: che nsoboro kukola ko bonkubire simu gama nti njja kujanjaba jangu nokwate kubonoja mundetera abantu abali ebikwatibwa na majini bananga bankubire simu abamu ne mungamba nze simanya na ruwale nsigo simanya nze na ruwala bichi mugende mudwaliro atenze n'abantu abasinga mbafunya abayiru abaluwada abayina abu nubuluwada ubu waka uka ninze buwajie wange ni muranga sike chiruwade mugambira ugeenda mudwaliro guwansu ngofuno bujanjabi atene banu abamu wajana ganti nze bankebe de mudwaliro na yesi teba inachi ntucho na
0: uvulade teba
1: ulabulaba bugwe neetaga kubuge nzeko mudua yoneba kebele uvulade neba tabulaba atenga guwulilo mbili guguna fuwa bulichisera muri mwebi intu ebi kutambula mubiri ebi tambula maguru ebi kufumita no uvulilanga toina mirembe buweba kila unoruda no utandiko kaba na weba kila unono kaba ebi intu ebi kutambula mubiri guna jango wa Sheikh Yusuf Kalifani ebi bienzi janja biradara sijanja banduade zitakwatagana na majini na marogo na bichi abantu mwena abakola muje mutereze mikisa jamu mutereze ne business za mwe
0: na walio nabanonye mirimo
1: ee nabanonye mirimo mchifo cho gendo mulimo uve wanu otuke mitara wa mayanja okubire muzadde we simu tembera ati ya ganye jangu tulabe mbera obabi achika tubiwu muze wali saidi osobola kubanga otere
0: ogendo
1: kole sente oba dogo nga weriri era tujadira batujadija uno lwecho mbakubiriza mukwate kubo muje musobola kubanga mujanjabo nziramu okubasomere namba eno mujikwate nyo namba yesi mukikuru 07 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: musanvu nya nya
1: nkaga musatu
0: nkaga musatu
1: ana musatu
0: ana musatu
1: ana munya mterevu oboyogera nange nonebuza ako kiche kikutawanya nensobola kubanga nkuyamba
0: che inga tonagenda waliwo abantu bange abayimbi banabitone abagwa mutulubewa bayimbi abaye balaba kole bintu ebigwa mutulube ninga chikole de myaka nichitona akiina ninga bintu byagana
1: wabawo echi echiriwo eche chikucha kule medze mavega simu nabitone yeka nabantu abalala bonna na wali mbufumbo mchara anonye mbaga nga ya gana wali wechi jukute
0: ali mbufumbo na mbaga
1: yes atinga nukantuka gweo akoze buli kalimo kona ni wali wechi kukute choino kujane webuza kusheka Yusuf Kalifani ntidara chine chinkute chichi erechile mesedza
0: obuzimuvawa
1: emirimo jange nobufumbo bwango bana makagange amakane gabe iraone gatabuka nigabali meira no controlling umusajja nakuma abane bayingire bitanda umuchara nabera unga yebuli kasera abamwe bimu ebye chika ebyo bibali meseza dara era nakuruwendi jano kuogera kumpeuze chika abantu banji nyumu jia kwe unye bije bituka ku bantu uruwempeuze chika nuruwe chomu mbakubiriza mujaba yine nduwade abayine bizibu makaga mwe abayina bulimbere bayitamu nga siye nunji kwate kubo je waliye kadugara unsinkane utukawo kuba ku namba zangezo 0 musamu musamvu emu
0: 0 musamvu musamvu emu
1: 2 mukaga
0: 2 mukaga
1: 5 mutano
0: 5 mutano
1: 8 munana
0: 8 munana
1: ne Airtel 0 musamvu nya nya
0: 0 musamvu nya nya
1: 3 mukaga 3
0: 3 mukaga 3
1: 4 mu 3
0: 4 mu 3
1: 4 mu 4
0: 4 mu 4
1: Terevu jya kuba yogera nange nsobola kubanga nkuyamba mbere iyo
0: tuyanze ge okay bwatu bwabadde bamwita Sheikh Yusuf Khalifani bwe tutambude fena kale no mkwano gwange todde ne wetula kongwa inebizi we bikusumbuwa angoli nebintu ebiganye towetula ko tugamba nti nze ntambuda abyagana mbivuddeko olubobo bivuddeko byo bikuvuddeko kale no towetulira jangubuzi wa Sheikh Yusuf Khalifani wane kadugala bo tuka wali ku stage kadugala Masaka wali ku stage kadugala ngo vamwa ongo mkubira kusimu edizilo musanvu musanvemu abili mukaga atanu mutanu chinana munana oba 0 musanvu nyanya nkaga musatu ana musatu ana munya oja kubo mfuna butelevu oyambibwe nawo obulamu buterere oyagale ko ngabalala nkwagaliza birungi
2: Musasaja poki na wudu mchibuga Masaka
3: mchibuga Masaka
2: kati mtu sensira ne tutageza batwali jako radio

0: best in entertainment, news, music, and sports.
1: Radio Budu, Radio Yomuntu Awulijo.
2: Basaba ne banyabo abatuuliriza mbaniriza ako nnyo ku programu yaffe y'olunaku olwaleero, era Katonda nsaba tumwebazeeko buli aliwooli, yisa emikono mu maaso, Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno. Era gwe wena abadde nga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala, ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyazizza Ajati Maimuna, ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya li bwenyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Omulungi ahuliriza kano ke

0: Ochengiri Samsung yokubiri. Ya program samke. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomu tuwa ulijo.
1: Mwage seswa.
2: Chichi.
1: Mwaga ulide.
2: Agariwa.
1: Chitongo lechiweza chomsoro mundamu guwanga echa URA. Chukua domu kisagumu. Atega gwe gusemba. Okoze sechisonyi wukumakoba ni ingasi. Kumsoro omukadde okukubanjibwa. Choino kola kwe kusasuro omusoro. Okukubanjibwa omukadde. Oguta susa nga asatu. Ogu omukaga. Bili abili mwena. Echisonyi wukumakoba ni ingasi. Chukwile umagira wu. Choka echisingo kusanyusa chichi. URA genda kusindikira obubaka. Obukwata kumsoro.

0: Okula chatendo, okwe kumira ku radio budu, radio yo muntu wa bulijjo, nzikiriza nanga maulira go budu buno nga fundikire, maulira amalala gajja ku sawa nya, tano mukaga ne sawa eziddako, ojja kufuna maulira mu Luganda. Nze Presi Kabanda na Nyanzi, mbagaliza olunaku olulungi olw'okuwummula.
1: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu tuwa ulijo. Esawa, wano ku radio budu. Esawa, zili satu ezo kumacha, budde wa mendi embedebedie, webale kuuliriza radio budu. Yongere kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
2: Obadde okimanyi nti okulumizibwa omutwe kabonera akalaga nti ku mubiri gwe kuliko ekikyamu oba oyina ekirwadde ekikutawaanya, soko ogende mu ddwaliro bakwekebejje wenna. Oyinza okuba ng'oyina obulwadde obukusumbuwa naye nga bwekwese mu mutwe. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Twezimbe
3: program Twezimbe, nze Sonko Judy muzukulu wa Kisoro.
1: Yiganga buwe kulakulanya
4: emwanyi y'omutindo myezi mukaga weta ojagenda okulaba okuwera omwaka nga katandise okuteekako emwanyi.
1: Twezimbe, wezimbe mwezimbe, leka fena twezimbe, teri kusigalira.
5: Nolwekyo nti oli bw'aba alunze enkoko ayanguyirwa mangu olw'okuba ekyusa mangu ebiriisa, kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu.
1: Leka twezimbe, tuwulirize nga program Twezimbe. Twezimbe buli lunaku okuva ku ssaawa nnya paka mukageeza omutuntu, okuva ku bbalaza paka olw'okutaano wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Eno bw'ebeera mmere
6: twabafuma ne tujobeza nga tukugabula ekyo kyennyini.

0: place.
1: Kadi to swang ya chikade buli wakuna wano radio budu. Radio yom tuwa uli jo.
0: One station, all the vibes.
2: Wigabo Twezimba, wano mu program Twezimba, enwisa wesoka nge kutusibwa ko, ekijimusa kya sativa, ekiyambe bimera okukuma obunyogovu mu ttaka, n'obutakosebwa musana eranga kiyambe bimera naddala emwanyi okukuma ebimuli obutakunkumuka, kuno okugejesa ebirime nga watermelon, green pepper n'ebirime ebirala, ekijimusa kya sativa kisange mu maduka gonna agatunda ebyobulimi okwetoloola eggwanga.
3: Eddakiika biri mu bbiri ze zibulayo tuuke ku ssaawa etaano. Kusawa tano jafuna mauli lagava kusema zinga Afrika nkomewo. Tetwe yongere yori kredi yoyomu ntuwa uri jo radio budu. Chenda munana katonyeze munana. Chenda mutana katonyeze tano. Neku www.radiobudu.fm.com. Abali mitala wa mayanja. Tulimo program Twezimbe. Nze Sonko Jude. Muzukuru wa Kisoro Muso. Sativa yeteka mwensimbi. Ekijimusa ekigenda okuyamba obutakosebwa musana naddala mu kirime kyo. Kigenda kuyamba okumira amazzi mu ttaka ne mu kirime. Abalima ennyaanya green paper n'ebirime ebirala. Ekijimusa kino kigenda kuyamba okuddaabiriza ennimiro singa ebikoseddwa obulwadde nga bright. Ekigenge n'akatonyeze kigenda kudizaawo ennimiro yo. Kiri maduuka gonna okwetooloola eggwanga gatunda ebyobulimi. Ekyotera Masaka, Bukoma, Nsimbi, Kalungu, Lyantonde, Lwengo n'eggwanga lyonna. 0 8 8 3 3 3 3 ne ku 0 5 5 3 3 0 3 3. Ojja kuboyogera ne banaffe aba Sativa. Akawunga tulie Budu Super Maize Flour ke kawunga kali ku mutindo gw'ensi yonna. Abakaliddeko tukatendereza era tujja kubuulira nti bw'oba tonnakalya osubwa obuwoomi. Akawunga kano kalimu ebiriisa byonna ebirina okubeera mu mmere. Akawunga ka Budu Super Maize Flour keeru bulungi, kawooma, tekaboola nva ate tekaboola myako. Osobola okukalya ng'oli muto, omukulu n'azeeyuse. Kali maduuka agatunda emmere okwetooloola eggwanga n'agatunda ekyokkola. Ogenda bagambe mu mpaabaayo akawunga ka Budu Super Maize Flour. Bwe baba tebakalina weekubira essimu eno okafune 0707 9 8 8 9 5 5 0707 9 8 8 9 5 5. Ate wonna w'oli bw'oba okaagala mu bungi tujja kakuleetera. Kakolebwa Rona Agro Business Center SMC Limited ye Kabale Bugonzi. Ne wali mu nnyendo tuyinawo dipo bw'oba ova Masaka stage ensen ne giise yambuka tunula ku mukono gwo ogwa ddyo ku kizimbe kya Dr. Kiwanuka ojja kuba otuuse. Budu Super Maize Flour, Rona Agro Business Center SMC Limited ye Kakola. Katweyongereyo n'emboozi yaffe tukyali ku bulimi ate obw'emmere n'ebirala.
4: Niweewala okulya eddagala kubanga tebiri walalwala ati sibiri ko kufuira yensonga yokka eri awo.
5: Sebo ekijimusa kya bayo kyange omukulu wakunnyonnyodde bwe tumala okikola nga nkireeta nga nkitabula mu ttaka nga nkitabulamu bulungi nnyo nga mmala bwe mba ngenda okusimba kati nga woolaba nakati waffeoli bwe mmala okusazaawo bwe nti akalayini ke ngenda okuyiwamu obusigo bwaffe buli era nga nnyongera nga njuwamu kabayo kyakaffe kali kati nga kasookayo ng'oli bwe yali badde addira ekijimusa ekizungu n'asooka n'ayiwayo nagaayo kyensimbisa oluvannyuma n'enduuka njuwamu obusigo bwaffe n'ensiika. Sebo ensigo ezo abakulu abamadifa ebiseera ebisinga bibatero zituwa era hatukubiranga ffe bamemba ne hatugamba bukoleki mujje muno n'ensigo. Omuvubuka anyuma obulimi oba mbangamba nti yali etaaze n'alambulako ffe abayina wetuli era ne tumunnyonnyola kubanga oyinza omugamba n'omunnyonnyola nga talabyeko n'abanga era asigadde takoze ekyo takkiriza naye buli wajja n'omunnyonnyola nga bw'otuuse ssebo nekunnyonnyola nga nkulagako olabira ddanga naawe okyagala kubanga ffe era okutandika obyagala twalina gye twagenda ne tulabako ne weegomba n'okugamba okikola otya naawe kunnyonnyola n'ojja ffe abamu twafuna abatuyambako najja nakolerako wano akoleddeyo kamu kati naawe tandikiraawo kati wembadde nsabira abawuliriza baalize ne balabako oluvannyuma ne tubannyonnyola ng'alabako kyakolayo.
4: Okutwaliza awamu Katonda yatuwa ebbanja nti buli lunaku olina okulya oba tewakoze oba wakoze eryo bbanja akati be ligenda ligaziwa ofunye ne banno balina okulya baagala tebaagala kakati ekirina okuyiyizibwa kiri ekintu kimu kwetuusaako mmere naye osooka n'omanya mmere ki eyinza okuntaasa mu buzibu singa kibaddewo kyetuva tusinga okwesiba ku muwogo. Muwogo ye mmere gy'oyinza okulima n'omulyanga mubisi n'omutunda mutere n'omukola mu waliwo zibaita chips nozisika nozisiba mbuvera bulungi nyo nolya nolira nongo matide obasicho okusika ebibayi bya muwogo era nawe osobola kubera ngo ufune mere bulungi mukasera kampi ekirala nti osobola mukaza ngira okoze chips ziri no mukaza amalo kale bulungi no samu store nibwa amalemu omwaka ogye no kuba kawunga no tundako nolya bulungi nyo kwegama buli kasera bonango ina emere ne rumonde bwatu kubanga rumonde ye era nayo mukora chips nomwanika nomutereka nibakora mu amandazi nibakora mu akawunga abantu ne balya kubanga tusubira nti katonda bweba wawo ekisera bwachi usubu nosanga nga enkuba teto nyimu bisera nebo osangi bwango bina ebintu byebyo ojagenda okusanga nga enjalo giisemu nga tokalubiriddwako na kimu
6: okay
4: waliwo ebitundu ebimu ebibadde tubiina kyakulya nefu wano kyetwakola ebintu bibiri lumonde ne mwogo twabifuako nnyo era babadde babiri na tubalina kibawulidde ng'ekizibu babitunze bulungi nnyo nga bali mu kiseera ky'omuggalo ate niba nga si bbeeyi nnene naye ng'omuntu ali emmere ate muyamba okufuna amaanyi mu mubiri ekirala ng'era basobola n'omunywako obuugi gani babiirawo mu nkola yaabwe oli mu kifo ky'okugulubira ku ttooke lya siringi 50 bamutwala abadde agula kiro siringi 10 n'agenda akola akawunga gye bagikola mu mwogo kakati nujia huye sanga nti nese ndala katinga Kongo egula uunga buwa muogo uba chips eze za muogo ezikaze uba kawunga kenyini bo siba ni minyo babi intubila la ukutuwali za wamu neko gama yewe ila mmele ya abwe nga jiba ino kulia kati edibu lubafu nubuzibu mwajira giliza wano era njaga lukute geza nti kilo evade kusiringi enkumi satu okujija wane masako kujituwali hili nga bulikile ilu kusatu sate ngeno tutunda siringi lukumi enja wule chitegeza weli nenzo neko gendo kujia muzeri wana atuteri na atundayo abeira wabei kati iranga chetulooza tugenda tukola mu group season nozisobola tusobola okuzitegekera store ne baterekamu ekisera bekitukanga mere ebuze mu kitundu batunonyeza akatale akanyine beye singa ku kitundu je tulina group zino eziterekamu store muno zitwala zifuna omukisa ogenda okutunda wa owali akatale kwegana bubafune akasente akokubatambuza basobola okufuna akasente akabongeza baleme kubanyaga eno mu kyalo kubanga bulijjo kibadde nga kiriko omuzannyo mungi omulimi n'asigala ng'akutte ku ttama tasobola kufuna ng'ekintu akirima ne kimwebakira ate ssente azaagala naye ng'ate talina bw'agenda kuzifuna kubanga nibwo ofuna ekizibu nga kiri awo ogenda okwesingana bw'otunda ssente ntono kitegeeza togenda kweyamba ate sinakindi osobola n'okulwala n'obulago osingira ensawo ya muwogo ng'okyali mu katundu wano so bwe mbeera abangi mufuna awantu
7: ekintu kino ky'ondaze nze ku maaso gange sikipya nakula bajjajja bakirima kye bayita ekiyinindi
8: kyo bakiyita kigaaga kino kigaaga so
7: njawulo kyeri wakati w'ekigaaga n'ekiyinindi
8: ekiyinindi ekyo obuyinindi bwabukaawa naye kino ekyekigaaga tikikaawamu n'akamwera kiriibwa bulungi ng'ebijanja esebo
7: kakati ekinindi kino edda batwakirimanga nga kyanva naye ndaba ate gwe ennima gye wakirimamu n'ensimba gye wakisimbamu mu mwanyi ndabamu n'ebitooke ndaba ate gwe olabikanga eyakirima mu ngeri endala
8: sebo waliwo gye nali nkyaddewa mukwano gwange nensanga ng'akisimbye mu mwanyi ne mubuuza nti osimbyemu kyakinaŋŋamba nti nsimbyemu kugimusa mumwanyi za ng'ate nze mumanyi twakula tukirya buli nakireetako ewange nenkisimba neŋŋanika nkitwaleko ne mumwanyi za mukama wange bwana mukulu namwe nkisimba
3: kale kanzijja tutandikira awo okyawuliriza rediyo omuntu wa bulijjo rediyo Buddu program twezimbe tuli mu bulimi tuli mu kulima mmere ate nga tukozesa amagezi agali bulijjo mu nkola eri organic tovaawo katono kanzijje tweyongereyo
9: tukunda tuuluguma tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye rediyo Buddu rediyo y'omuntu wa bulijjo ebisesa tebiggwayo
10: koteka mbwoti
9: Karevu Ono ye Karevu Wano ku Radio Buddu Nga utusibwako chogiru Habo Products Aba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya rinyeriza Nukulongo sensusu Bisange mu maduka ne mu supermarket season na Chogiru Products Clean your skin, open your luck
10: Ale vijie bali sebu
11: Kai baba
10: Ane sobolo kumpa sente za manguwa
11: Sente
10: Okinyo chini Tunda TV
11: Ulimba
10: Ewufa Ne extensor ni
11: mwini Obije budu kachi
10: Bije kaa kazi namo gami ya tibatu menye kumbe nabi jemo na mbisa murusuku nsoboloku vitunda
11: juse wone mba sasira no mfali sombo ugumu mbali se ugumu
10: hanti na kwa zito nga umujichari ulipo
11: kazi gomu ya lali ikiriza nyo
10: kamukambe guwa mzina
11: soko nike na wato tu inza kore
10: bela wale mekutia
11: agetemo gani tizi nanyini
10: mbianze
11: mbibye
9: Uyu yekalebu wano ku Radio Buddo nga kutusibwa ko Kyogero Herbal Products abakukolye ebisigo ne sabuni ebinyiriza n'okulongoosa ensusu bisange mu maduuka ne mu supermarket zonna. Kyogero Products, clean your skin, open your luck.
6: For one final time this season.
12: Go Bala! Are you ready for the biggest football night of the season?
13: Let me get out! Oh, brilliant save!
12: Mbappe! Oh, wow! This Sunday, starting 8 p.m.

0: 95.5 라디오 부츠 라디오 여러분 좋아하시죠?
1: Wigabo Twezimba, one of program, Twezimba, and we saw Soka, Ngakutuswako, a Chijim Sacha Sativa, a Chiam Baby Medo Kukumu Yogovumutaka, Nobutako Sebamsana, a Langa Chiam Baby Dimena Dalemwani, Okukumabi Muyobutakunkumuka, Konoku Gedia Sabinimenga Watermeloni, Green Pepper, Nebidi Mabidala, a Chijim Sacha Sativa, Chisanga Mumaduka Gunaga Tunde Biobimi, Okweto Leguanga.
2: Ocha uliriza radio omuntu wa bulijjo radio buddu edakika ziri musanvu zezibula tuke kusawa etano tuli mu program Twezimbe tuli ne banaffe abasativa musawa ya fene soka bakugamba nti kijimusa kirungi kyekwa titogenda kwejjusa maduka gonna agatunda ebyobulimi okwetoloola eggwanga sativa mwali mufuyire kubanga ye wakutabula mu mazzi n'ofuyira ku bikoola n'ekirime kyonna nekinywa kakati abe mwanyi kigenda kuyamba ekinyuma ekyo okusigala nga kiyina amazzi newe guba gwasa omusana ate era kikuyambako obutakola boshoni ya bimuli kati ebimuli obutakunkumuka oba okuyiika weekwate ekijimusa kya sativa kiri mu maduka gonna agatunda ebyobulimi okwetoloola eggwanga mu Masaka, Rakai, Kalongo ekijimusa kyonna kikwate erinnya nti Sativa, osobola okubanga weeyagala. Katufundikire sawa ya fene soka, tukyali mu kunyumya mboozi. Mboozi eno gye tunyumya ekwata ku nnima ya butonde n'ebyo bye tulina okukozesa oboolyawo okulaba nga tubeera n'emmere emala. We tuwummuliddemu twali twogera ku kigaaga.
3: Yes.
4: Naye ssebo kikoze ekyamagiro tokiraba.
3: Wano we tuli wa bwana mukulu.
4: Wazirimwiza bwana mukulu.
3: Ekinnindi kino muno kimazeemu bbanga ki muno?
4: Mwaka anga gumu kitundu kigena mwebiri nene ese wala wo mulimo kikoze mwa
3: botunulira mwanyi zino ngabwe zali ngatonna zisimba mu kinindi kino obwe kigaga
4: kigaga kigaga
3: nebwe zili kati gola banja ulocheri
4: era sebo ngabwe ola byenso se nyankulambuze mwanyi zimwe kigaga ane mfuna ne munda lesali mu kigaga sebo nayo nja ulojira wali kigaga mwanyi ziba twagana kuzisako makabyo nkondo ezagala kuwogoka bwogosi
3: kakati kikola kitya okufuuka ekijimusa kikola kitya
4: ekirindi ekigaga kino katonda yakikola era kyovaola banga nedda bakadde bafakisimanga mu nsuku kijimusa ensuku kwegandoza emirandi gyakyo gino wegigenda nga giyingira mu ttaka ngegikola obugimu
3: ttaka ligonda
4: naye nga kya mugaso nnyo kubanga wekibeera wekisimbye tuwamera mudo tukamera kibikola suku ate omugaso omulala ebikola bino obiwe ebisolo byaffe bibiria omugaso omulala kujimusa ettaka nga bwe gambye ate n'omugaso omulala naye usewo gwe gw'amaanyi kigoba amalumu awaka babo banekigaaga tota bwana gulanva nogako obunozi ng'ofumba ate nga ozona okufunamu ssente tutwala munyeno kyotunda bakyagala okukamala
3: ndabye kiranda nnyo okikuuma otya okubanga tekikwata mu mwanyi tekirandira ku mwanyi
4: andika kati ssebo kino kyolaba ekigenda ku mwanyi ekyo kyokisaawako n'okitwalira ebisolo byaffe
3: kiyina kubeera asimba alina kisimba atya tubuulire asimba awuliriza ekigaga kino alina kisimba atya mu mwanyi katugambe nti olina ennimiro y'emmwanyi mulimu n'ebitooke oyagala kuteekamu n'ekigaga
4: osimba mu mabanga ate nga mabanga ago futi nga wabiri kwabiri
3: bw'oba osimba olina kusimba futi abiri kwabiri
4: futi abiri kwabiri
3: asimba ensigo mmeka nga
4: osimba emu emu
3: kikitwalira bbanga ky'okubunanga bwenkiraba wana mpuliriza nze kyendaba ndabanga oyinza n'okunoonya w'okiyita nga tokikoonyeeko yadde nga yasimba futi abiri kwabiri kitwala bbanga ky'okukwata okufaanana nga bwe kiri kiri
4: myezi esatu ena kiba kimaze okukwata
3: okiteekako ekijimusa
4: kyo ate nga kyekijimusa kyo kyekijimusa
3: omanye ennaku zino bannayuganda bagamba nti ettaka lyafa balowooza nti buli ky'osimba olina okiteekako ekijimusa
4: nedda kino siba osimba busika sa kimala okukwalanira niko okulanda kiba kiwedde
3: zo zino emmwanyi ziriko ekijimusa ekirala ng'oggyeko ezo
4: tikuli tekuli ate ziri zenkututteko ziri zotera okusaako naye lwola tezirina lugendo
3: kati ekigaga kino ensigo yakyo erabika
4: ensigo siwe oli wabanga ajagadde nsobola ogimufunira
3: ensigo erabika
4: ensigo erabikira ddala
3: kiyina buwangazi ki
4: ekiganga kino sewo shemba donya bido kubulira kasa kibala ne kigu ne kibanga ekigwako arenga kitojjera nduzabana abantu bamanyi kutojjera ku
3: ega kidamu ne kifuli
4: kole kya yaka bisewo byabyo nabyo no biraba bikola bipya kigenda kumunisa de muntu liye tutunde arenga tuwako ne bisolo byo
3: nyina byenda babyolandiza nga tebyo biri ku miti byo lwachi byo bitadde ku miti
4: andi kakali sewo boya gala kya business wachi akuliyako bigaga cyo kirandi ya waguru kinecho kujimusetaka cyo kirandi kirandi ya wansi kirandi ya wansi ninga kya mugaso nyo mukama wange abantu bandirimye kigaga kino abakirina bayoko banaye bakirime sijya gama ndo bene nsigo nongoze mu mpya buri omwaki manye kigaga kikine kyedda
3: nkirabye mwe bika nze bwemba dentu nolira ndabye nga kirimu ebika ebinja bulo ebikigaga kino kirimu ebika bimwe
4: ekigaga kino kirimu ebika nga bisatu waluwe kyeru tukutuku
3: nga ye empeke yacho njeru
4: njeru ari waluwe ne kira kirimu ya red ya kimyufu ari kira kiringa kyeru akiriko omutwe guno nga mu myufu nenga byo nabikola kyekyo
3: tebina njawulo empoma kali kwali enva ye empoma
4: ye empoma ye nenga sebe ekigaga kino nakigezezako kuchapati zino nga bali ebikomanda bateka mwiji ade chapati ye kigaga yo yagenda wali tuka mchifo cheji uteka mchigaga
3: empera yacho elieti ya kubamba dentu nulira nga andava nti ulia inzo gama nti ngenda kulime vijanjalo tajeti yange ya kufungula nsao sato empera ye kigaga elieti
4: ekigaga sibo tusi ndaba abalimi ebijanjalo bino kumbi bamenyekera na bwere kubanga walimi ebikola byo 10 oba 2 osobola kujja mu nsa obiri ezebikalo arenga ne bibisi waliya gawogero lya nebikule nebiremerako ari no ofuna ko nebikalo
3: okay ebirime bilala bitawanyizibwa obuuka obuuka no sango obuuka bukikutera naku zino toyinza kulya kasoli toyinza kulya bijanjalo nga tofuide ekigaga kiri kitya
4: ekigaga se kifuiranga ko
3: Chirine dagala lya kiri obutonde. Government chejanjaba.
4: Chejanjaba sebo.
2: Awe tugenda kutandikira musaya feyo kubiri. Oshauliriza radio yo muntu wa bulijjo radio buddu program twezimbe. We bali kuuliriza no nyakaunga ka buddu supermez fula kaunga ko kalye ne munoka muzigirire tola bakirungi no kisirikira bomaro kali anabe somero babulire nti akaunga kibaino kulisa abana ke ka buddu supermez fula Ula mbutambule, Rona Agro Business Center SMC Limited yikabali bugonzi, akaunga kano yekakola. E inabi inchi, era katukomeo katono, musawe yokubiri. Sativa jetubadena yu musawe soka. Sativa chijimusa chinonyeko, ujia kwe ya gala. Tovao.
1: Ibadde mwe byokuyiga binje naye kansubira nti nawe inacho izemo esawe soke ya program twezimba bwetu cyo bwetu gikomekereza nge kutusibwako ekiji musacha sativa ekiyambe bimera kukuma obunyogovu muttaka nobutakosebwa musana eranga kiyambe bimena dale mwanyi okukuma bimuli obutakunkumuka kono kugejesa bimena nga watermelon green pepper nebirime bilala ekiji musacha sativa kisange mu maduka gonaga tunde byobulimi okwetolole gwanga Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zidi tano ez'okumakya. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
5: Obadde okimanyi nti okulumizibwa omutwe kabonera akalaga nti ku mubiri gwe kuliko ekikyamu oba oyina ekirwadde ekikutawaanya sooka ogende mu ddwaliro bakwekebejje wenna oyinza okuba ng'oyina obulwadde obukusumbuwa naye nga bwekwese mu mutwe kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu Mazinga Afrika wano ku Radio Buddu
2: Wasuzo chano mulonja uliriza gema uliro kuva kusema Zinga Afrika ku Radio Buddu Radio muntu wa bulijjo omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim nze ntereddeho gaba sumira
6: Omukulembeze wa South Africa Cyril Ramaphosa avuddeyo n'alayira okufiira mu kitooke kya gonja nga bw'atagenda kulekulira kifo ky'abukulembeze wadde nga waliwo bingi omulina okusalawo kwa kooti badde mu Parliament okumuteeka akakiiko akagenda okumunoonyerezaako engeri gye yakukusaamu omudidi gw'ensimbi n'azikweka mu nnyumba emu esangibwa ku faamu ye ekintu ekimenya amateeka g'eggwanga kigambibwa nti Cyril Ramaphosa yagenda maso n'okutereka ensimbi ezisoba mu kakadde akalamba akadola ya Amerika n'ensimbi endala ezisobamo eza cash n'agenda maso n'okubeera nga ziteeka mu faliso ogumu mu kisenge ekyaliko ku kizimbe ekiri ku faamu ye nga n'oluvannyuma abatamanya ng'amba gye baazisoobirira ne bagenda maso n'okubeera nga bazimubbako ekintu ekyaleetera abakuumi be naye kennyini okuteekawo embeera okunoonya ensimbi zino eggwanga ngalo nane litegera kino kimenya semateeka oweggwangira South Africa ngensimbi mptv nyobezi totosola kubera ngozi kumire waka nga banke nkulu eggwanga techimanyiko ekintu kino Cyril Ramaphosa kiyakola ono yagenda maso n'okubera nga ensongene etwalibwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu netandika okubaganyizibwa ak'ebirowoozo era ne waleetebwawo ekiteeso eky'okumuggyamu obwesige mu mwaka gwa 2022 kyokka ababaka ba Parliament abasinga obungi babe enteekateeka eno ne bagenda maaso n'okubeera nga bagize ebbali ekintu kino ekitabeerawo oluvannyuma abakulwanirizi b'eddembe bagenda mu kkooti ne bawakanya embeera Parliament gye yakwatamu ensonga eno ekyaleetedde kkooti ensukkulumo gye buvuddeko ku lunaku olwokutaano okuttukiza ensonga y'emu ng'egamba nti walina okuteekebwawo akakiiko akamunoonyerezaako n'oluvannyuma ensonga erina okuzibwa mu Parliament ababaka basalewo bagibwamu obwesige oba asigala ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga wabula nga byonna tebinnabeerawo bangi kuba kuli ku ludda olwabula gavumenti naddala abakulira ebibiina ebyo bavuddeyo ne bamukubira kasimo nga bamusaba ave ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga agende maaso n'okubeera nga adde ebbali olw'ekyo kye yakola ekitajja mu mbeera za bukulembeze kati olunaku olw'eggulo yabadde ayogerako eri bannansi aba South Africa ku tolofaina y'eggwanga yategeezezza nti akyali mukulembeze wa South Africa eyalondebwa atayina kutya kwonna kakuba okukankana agenda sigala nga akulembera eggwanga lino ebyokulekulira tagenda kubitunuulira Cyril Ramaphosa eyabadde omunyiivumu ku mulundi guno agamba nti abo bonna abamusaba okulekulira tagenda kubeera nga abawuliriza naye be kiba kyetaagisa agenda mu mbuga z'amateeka ajja kugendayo kubanga ensonga agenda kuzikwata ngagoberera amateeka agamba nti byonna ebyasaliddwawo kkooti abiteekamu ekitiibwa wabula kkooti teyagambye nti ave ku ntebe y'obukulembeze wabula yawagidde kuteekawo akakiiko akagenda okunoonyereza okussa ensonga mu Paalamenti okulaba oba aggyibwamu obwesige oba asigala mukulembeze ate babavubi mu ggwanga lya Nigeria abasobamu 40 waliwo okutya nti baalibanga ba entamwe zaabwe zifumba zaawunzikiddwa dda oluvannyuma lw'okulwanagana okwabaddewo wakati w'abajaasi okuva mu ggwanga erya Chad abaabadde bagulumbye ku nnyanja ya Chad esalamu n'eggwanga erya Nigeria okusobola okufutiza aba Boko Haram nga bano babadde basusse okuva mu kitundu kino ne bagenda mu ggwanga lyabwe okwagala okulitaataaganya okusinziira kwakulira abavubi abakolera ku nnyanja Chad Abubakar Gomade Usman ategeezezza nti obulumbaganyi buno bwabadde bw'amaanyi nnyo ng'amagye ga Chad gakoseza ennyonyi ennwanyi ne drone okusobola okulumbagana aba Boko Haram songa ekitundu kimu kyennyini kye balimu n'abavubi ba Nigeria mwe baabadde agamba nti bangi basobodde okubeera nga badduka okwetegula ekibabo ne bagwa mu mazzi nga n'abalala bakoseza obwato obutasobodde kubataasa nga nabwo bwedimye mazzi enteekateeka eno yavaayo n'erangiro omukulembeze w'eggwanga lya Chad Mahamat Idris Deby ng'agamba nti eggwanga lye tayinza kulireka kutaagulwataagulwa n'aba Boko Haram ajja kubiteeka mu engatto n'amagye ge basobole okubeera nga babalumba n'oluvannyuma basobole okubeera nga babagobaganya kino yasobodde okubeera nga akituukiriza era nga yasookedde ku mbalama ez'ennyanja Chad n'asobola okubeera nga asuula bbomu eziwerako okusobola okubeera nga abagobaganya Enyanja eno nene nnyo yemu ku nnyanja wano mu Afrika ezisingamu amazzi amawanvu ennyo era ng'egabanibwa amawanga muli Nigeria, Chad, Niger nga kw'otadde n'eggwanga erya Cameroon. Baba Boko Haram bamalidde eddala akaseera nga mu bifo bino bye babeeramu era nga basolooza n'emisolo okuva ku bavubi ne basobola okubeera nga beefunira ensimbi. We tujjidde ku mpewo nga gavumenti ya Nigeria kebe gavumenti ya Chad tebannaba kubeera nga bavaayo okwogera ku nnumba ezaakoleddwa. Ate y'omulwanizi w'eddembe Kayingo munansi w'eggwanga erya Benin wabulanga yadduka mu ggwanga lino nga agamba nti obulamu bwe buli mu matiga n'ayolekera eggwanga erya South Africa. Kemi Seba avuddeyo n'alaajana ng'agamba nti singa South Africa emukwata n'emuzzaayo mu ggwanga lya Benin obulamu bwe bugenda kusaanyizibwawo. Ono bwe yatuuka mu ggwanga erya South Africa yakwatibwa nga kigambibwa nti yali talina biwandiiko birungi bimukkiriza kutambula okugenda gwanga lino. Ekyaleetera eggwanga erya Benin okuwandiikira South Africa esobole okubeera ng'emuzza okwaboobwe avunaanibwe. Ono yatwaliddwa mu kkooti esangibwa mu kibuga ekya Pretoria n'alaajana ng'agamba nti singa zibwa ewaka abakulembeze ba Benin bagenda kubeera nga bamutta olw'ebisango bye bamusibako okulya mu nsi y'olukwe n'okuyambako abayeekera. Omusajja ono Kemi Seba yazaalibwa mu ggwanga lya Bufalansa kyokka bazadde be nga baggwanga lya Benin nga n'oluvannyuma bava mu Bufalansa ne baddayo mu Benin n'atambuza emirimu gye ng'alwanira eddembe ly'abantu ekyamuviirako okutandika okuteekebwako emisango egyamutuusa okudduka mu ggwanga lya Benin awerekere South Africa asobole okubeera ng'afuna obudamu. Okusinziira ku pulida we Bill Cobras ategeezezza nti omuntu we South Africa muleka abeere mu ggwanga lino asobole okubeera ng'agoba ebiwandiiko naye singa n'akwatibwa nazibwa ewaka agenda kutuusibwako obulumbaganyi. Kiteeberezebwa nti bingi ebisango ebyamuteerebwako era nga singa alinnya ekigere mu ggwanga erya Benin baakumukwatirawo omutwala mu kaduukulu n'oluvannyuma emisango gyonna egyamuggulwako gisobole okubeera nga gimuvunaanibwa. Omulungi awuliriza agugavudde ku Ssemazinga Africa ng'ogabasomera mbadde omugave mu kulu wandu gwa Kibombo Salim atakumira mpera abatukumire agonde gundo mu Telegram.
7: Guba dofuna gema uli yokuva kusemazinga Africa tuchakuletera amalala wekumire ku Radio Buddu radio yomuntu wa bulijjo.
8: No bebé la mere.
9: Fala fuma ne tu pobeza.
10: La tu

0: olumu bafuyize eddagala nga lya buto
1: kati wano bwe libeera nga gufula walinga kubanga enjuki tezijja kukola pollination
0: yes.
1: Olw'eddagala liri eriwunya kati ofuirako lya fungicide lyokka eryobulwadde bw'ona ofuirako eri ebiwuka enjuki ojja zigoba ate kasita guba nga teguli pollinated bukunkumukaya bubanga obuzza obuyembe ne bukunkumuka ne buvaako ne buyiika kuba they are not pollinated because there are many ways of abortion either uyinza okuba teguli pollinated oba obulwadde
0: kakati waliwo abantu abatera okufuira mu birime ebirala ne bafuira mu eddagala ly'omuddo omuyembe kiri kitya
1: era si kirungi kubanga wano bwe tuba tusimbye omuyembe tukola kyebaita ring weeding ne weetolooza ne bw'oleeta manure oteeka awo kati awo tofuuyirawo kati ate n'ekira bwe guba gukyali muto I don't advise you okozesa eddagala eryo oba osooka n'ogenda n'obikkako kubanga lifumuuka liyinza okufumuukira ku bikoola era nekyo kikuviirako kukala kuba oyinza ofa ofuuyira empewo n'ejja obufuuwa bwoti ebikoola eddagala eryo herbicide n'egenda ku bikoola naye kati kasiti kyokola ofuna akaviira n'ogenda ng'ogibikkako and then you spray
0: omuntu yenna alima aba ayina ekibalo ng'ayina n'essuubi nti ku bbanga bweri tigenda kutandika okulaba ku ssente omuntu alimye omuyembe nga gwa bizinesi tuli ku nnimiro aba asuubira okutandika okulaba ekibala ku bbanga ki
1: kati gino giri improved whereby ekituyungise muyembe ogo ebiro ebintu nga bitaano gubale mangu
0: yes.
1: gukulenga mumpi yeyengeri gye tuyinza okufunamu ebintu ebiri seedless because they know tewina ngeri yonna gyogenda kubifuna nga tukozeseza vegetative propagation ekirala okufuna ebika ebyebweru ne tubiyunga ku local types zaffe wano kubanga emirandira gyabyo giyinza okuba tegikola bulungi wano ne bwe tubiyunga ku bika ebyaffe wano ebiri local nabyo tubifuna kakati bino ebiri improved bibala mangu kati omuyembe gutwala emyaka ebiri kitundu ku esatu bwe guba guluddewo tandika okubala ne bwe guba gutandika okubala gutandika n'ebibala bitono mu nnamba oyinza okwesaba bwe guba gutandika nigutekako ebintu 8-10 naye gye gukoma ogenda nga gubala n'okweyongera nga bw'ogupuluninga bw'oteekako enkondo
0: kati mu bibalo kati omuti endokwa y'omuyembe ogw'omulembe ku bika ebyo bye twogedde mu central one guli mu sente nga mmeka
1: omuti okugutunda
0: endokwa
1: endokwa ya 3,000-5,000 ekisinziira bwe guba nga mukulu nnyo guli mu pooti nnene guba ku mutwalo
0: njawulo ki eri wakati wa pooti entono ne pooti enene
1: kati kati guli guba mukulu gutwala myaka ng'ebiri gutwala akabanga katono naye guno gukyali omuto gwaka graftingibwa gutwala myaka 3
0: ndaba nnyo emiyembe egimaze okuba nga gikwata wali nga mumaze okuyunga nendaba ogumulisiza nga gukyamulisiriza mu bbeedi omuyembe ogwo guba mulungi okusimba
1: oyinza okugusimba but what you do tukugamba you pluck off those flowers kubanga kakati union eri tenatuuka kuwanirira bibala ekigubazisa amangu tusala sayoni ku miti emikulu egibadde gibala kati ka sayoni kali ketuyunga waggulu kaba kakulu bwe tutuuka mu fulawaling time ng'eri gimulisa mu nnimiro ne wuno mu bbeedi gimulisa nako nekamulisa kubanga kaali kakulu era senga osimba omuyembe oba omucungwa byebiri grafted negulwawo okuba leero lyayinza okujja naggamba nti omuti gwange gututta emyaka 6 etaano ate gwali muyunge kati oli eyakola grafting eyo yapropagating omuti ogwo kiyinzika okuba nga yasala sayoni ku muti ogutabalangako bakigwa affectinga nabwo negulwawo kubanga kali tekaali kakulu
0: okay twogeddeko wali ku ndwadde naye netuzivaako mangu omuyembe ndwadde kyezitera okugutawanya era zewaliwa zitya
1: waliwo obulwadde bwebayita bacterial black spot bugenda ne bujja ne bukwata ekikoola eno waggulu ne bujja nga bulyanga bukkirira ngaomuti gukala ngaomuti gukala ngaomuti gukala era bw'otagwanguyira gukala paka wanti gonna akati ne kakala waliwo obulwadde bwebayita anthracnose ogenda n'osanga era bukwata ebikoola bw'otabwanguyira ne fruits nejyatika emiyembe nejijjako n'ekikaata ne bu scratches kati obulwadde obulala bwe nayogeddeko obwa powder mildew obwo bukunkumula ebimuli
0: buyiwa ekimuli
1: nebusigalako kati n'olabako ngeri y'olwa powder okimuli ekyo kukatika ichimuli wakulado kusingu wa kusumbua
0: uwe wali wote
1: ngo sprayinga
0: foila
1: ine fungicide roses zili systemic kati ngo anthracnose ofuna fungicide zili systemic nga aureus aureus ya singo boko lako walona yedagale dala yili in powder form aureus wa liquid kati nga agrolaxio
0: yes
1: yo yali mo powder form akola nyoko kwantira kanu wazole
0: abalimi bafena kuzino olwobu funda gwetaka bagala okulima ebirime ebisukka mu kimu mu nimiremu mu spacing yeyo ye futi ya 3 zetugambye ndisingoli abakoze futi ya 3 kwa 3 oba 2.5 kwa 2.5 birime je bilala bya inzo okulima mu nimiro yemiyembe
1: na imichungo inzo jiteka makati na mapapali oyinzo okola kono nezino cereal crops ngagiriwe jikula no inwamu ne bijanja yalo webitu cow peas webitu
0: ate kubine byo kuwangaze mchungwa gwose olo guteka mu banga wana mu
1: makati yako ba spacing yo mchungwa yo sindene teringa ya muyembe yo tukosa futi 15 ze meters 5 ku 5 kati gugu simbe makati yo
0: tekuina bulwadde bwinza kulwaza muyembe
1: ere ne bwe kubanga guli na dagali eri mu bofuira muyembe bofuire mchungwa
0: omuyembe guno gwina katale
1: jili na nyaka tale nyo dwa kubera bwe tubanga tuli mu abalimi tumubulira nti kutwala varieties zino bweziti olwensonga walo varieties lwao yatetiziba nungi nezo zengera late kati zo zikola sento kusinga zino gwe jobo yagala bayiye tukira mu kidibonga mingi walo varieties lwao ezisemba yo walo ezisoka
0: walo ezengerera mu kidibo
1: nga mingi nojitwa nga box sente ze bazimugamba olinga ate jigunyirira bwe kuti
0: nyobawo ne ugwengera nga guguli indirira ddala
1: nga gwe miyembe jona jagwayo abo bafuna sente kati nga bafu abatunda santi abaina santi abaina zilet zilet choyo muwanvu omunene naba nabali makate ejo jirwawo okwengera ejigendo okwengera nga katale miyembe mu kidibo miyembe jiweddeyo
0: okay mubirime bine bilala ngabwola ba ennyanya kwecho kulabira kye ennyanya ndibola ennyanya oliwa abasaze okuli mechika yali badali mechika chimu mu miyembe gino omuntu yali badali mechika chimu oba yali badata tabula tabula
1: nibwa tabula kati kye kiri kye nkugambye kubanga kati olaba bwo tabula oja kulaba ngono zile tya chaliko ngate yo inayo gwa simbo batome yiwa mutunda dda iye yayengera dda na gwa
0: yes
1: kati ate jiline jikuyamba ko wanone mu kidibo bo tunda jino so jidiye jirwa u kiro jiba jigwede ko ate jiline jitandika
0: so bi cyo muntu za inzo kolo mu limezi inzo mutira umusiri gwa gw'emiyembe aho tugenda kutandikira ku nsobizo inzo kola gwengo mulimi ate no fundikiranga ofiridwa umusiri gwo gw'emiyembe kanzi je kansokenzi je bakabo no tovao
2: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo oni muzei kakumba wana radio budu nga kutusi kwa koroko bo
3: rokum ama andikaba wangu zi
4: alo mkulu sebo banyabo
5: mundango muzei kakumba nga bulijo
4: bangambo liwabi afayo
5: byafaye dana kati bachabi nkolako kubanga natandiso kunganya abana bange munsi yonna
4: buli nsi wazalamu
5: enetwa akajuze bisawe mukaga
4: ebyabana bo
5: ebyo si byafayo
4: era byaba byafayo
5: ati no sinagatako bazukulu kuba bo bangame nti basi mwenda zijja abasoka
4: kati ogena battle kawa
5: ebulijjo babera wa
2: Seika kumba wana radio doctors wako proko boom
3: rokum amani kaba wangu zi
6: Munnange Richard wewale ka lunch kano. Kibadde kiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Mampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
7: Munnange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
6: Bannange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wanaawe.
7: Guto nnawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajira mu ngano n'obuwunga. Muyonjo. Ate nga awoma. Alina buzibu kubulamu. Spring flour. Alimu ekiriisa kya vitamini mwenda ne minerals. Kajja mangu. Ate ngano. Okozesa buto mutoma nnyo. Olwo n'okola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega. Era nga tabi lya Mandela Group.
4: Mandela Mirazi, bakukole dengano, kuno bunge biwoma, atenga bidimu ebirungo mwenda, biyote sanga walala. Echinunga chisoka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula chongera kubunjibwa basirikale abakuuma omubiri era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi vitamin B1 kiyamba kubwongo okukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi vitamin B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima olwa te ayani ayamba mukukola obutafali bw'omusaayi swate zinki awamanyi ayamba mukukula n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri kale wefunire ngano supreme wheat flour okuva mu maduuka ne mu supermarket sizo n'okwetoola eggwanga supreme wheat flour akolebwa Mandela Millers e Busega nga lino tabi lya Mandela group
7: sebo sende meka okutuuka mu tawuni
8: boss mutwalo gumu n'ekitundu
7: omutwalo gumu n'ekitundu musajja ebbeeyi y'amafuta ng'ebali bubi
8: boss totandika bwe nkufugira 15 mbanga kufugira Dobwerere
7: kati insunga lwaki weta go kulinyisa omutindo
8: omutindo
7: ye new TVS HRX 125 gia 5 enegekereza mafuta atenge etambu dengendo nyingi nofuna magoba manji
8: gia 5 olusina kendeza sto muwendo gwebisale bya mafuta
7: nedda yuvraji TVS egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro 10 bweddu kubwerere bugula yemu
8: mitwaro 10 ya mafuta bosi kankutwale ku 15 Nienda banda katikati.
7: Gia 5 etuse TVS HRX 125 Mpia elina gia 5 Yuvraj TVS banda kuba ku note 8 note note 388 mukaga musanvu kuba ku note 800 388 mukaga musanvu
4: abazadde namwe abalabira abana bamwe mwaba wandisizza okufuna nini Umanye bisere bisinga tulinda kasera ngo mwana agenda kola bigezo afunye olugendo jalaga yetaga bujanjabi obensonga yone nkulu nge mwetagisa nini ne tulyoka tutandika okusagasagana ne tufuna stress ne milimo ne jitu uko kwesiba kati tolinda sawa yakana yochani chikole kati genda ku office za nira ezikuli okumpi obekifo kyonna woba wandikira ngo lino omwana wo kosa nini namba yogwo omuzadde obalabirira omwana wasobola okuwandikibwa afune nini singa bazadde be bombi babera baafa gwalabirira omwana oba mulinako obuvunaanyizibwa funa nini yomu ku booluganda bw'omusaayi gwe okuva ku ludda lwa taata oba olwa maama ojje nayo ku kitongole olwo omwana wawandisibwa afune nini Umwana wali nerinya n'olwekyo yetaga nini wandisa leero omwana wo n'ekitongole kya nira okwewala ebizibu ebiyinza okuddirira obubaka buno mukutuusibwako National Identification and Registration Authority nira

0: Chogero Herbal Soap ne Chogero Herbal Jelly biri mu size ezenjawulo ennene entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Chogero yesuubi ly'ensusu zaffe.
1: Kati emyaka 25 nga faba kutwa mu muli gw'empeereza etuukagana n'omuntu wa bulijjo. Kali nywererawo webali kuwuliriza webali kujeekuumirako
2: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Oli wakati musawe yokubiri ya program twezimbe wano ku Radio Buddu.
3: Dachika munana tuwunzike sawa ya feyo kubiri oli ku program twezimbe credit y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu. Tukuweleza tusinzira mu kibuga Masaka ku lugudo Erigini wetu tudde ku kizimbe kya fecha Buddu Plaza jangu ate osobola kubango olaba era oleta business yo tujikuba abantu mu maso bajimanye na byonna byagala okumanya osobola kujja no bango bimanya. Nze Sonko Jude muzukuru wa Kisolo katufundikire tubadde ku nsonga ya miyembe katumanye ebyo byosobola okukola nebiita ennimiro y'emiyembe olono tuwunzike.
4: Spacing, kastata spacing kabulungi kwanze nina ba farmers bengenda kwanze ndi mulimisa nayo gena notuka mu ba farmer nomugamba jino genda jitema naulira ekizibu ate bwa atajitema tejibala bulungi.
3: Yes,
4: ekirala but applying manure era abamu abalimi agenda nagamba mulimisa na simbe miyembe janje abala bulungi season yewedde season yeno tejibaze kitegeeza nti no gyakozese ki emmere yonna yaliwo. Kati bw'omala okwavestinga funa obusa katuli adana y'obusa genda ng'oteeka ku buli kikolo.
3: Yes,
4: ozeewo emmere eri gye gwalya ojja kulaba nga gubala buli season. Kati abalala tebafuuyira waliwo akawuka kano ke bayita fruit fly. Akawuka ako kavunze emiyembe ka fruit fly kajja ne kabiika mu muyembe. Bw'otakafuuyirira mu budde ogenda okulaba nga buli muyembe gw'avestinga gulimu ebivundu nga mwekali. Akawuka ako oyinza okozesa eddagala bayita Pyrinex likola bulungi ku miyembe, ku bitaferi, ku mapeera. Butafuira era omulimi kimu suula nnyo spacing obutafuira you apply manure njakola bulungi.
3: Twogedde ku bintu bingi nnyo ebikwatagana n'emiyembe awukirizo oli Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo. Ennaku zino okulima wano emiyembe na wano mu bendo lino nakwo kukyase kuba abantu bagitegedde. Kati tugende ko katono mu kibalo. Omuntu ayina yika y'emiyembe ayinza kukungula kyenkana ki?
4: Bw'oba otandika ojja kufuna kitono emyaka egisooka ne buli season gyegenda yeeyongera nga nako gugaziwa. Omuti ogumu mu myaka nga guwezezza emyaka 10 ojjako emiti emiyembe egisukka mu 45
3: buli season.
4: Ejibako jiba more than kubanga fe tulina mother garden tulina nimiro nene netu waliwo emiyembe lwejibala ne mubala emiyembe nga jini more than 500 ku muti ogwo naye ngaogwo gututa emyaka nga 8-10 nga gugaziyidde ddala bulungi. Kati ate kisinzira n'ekika ky'emiyembe nga tulina emiyembe nga jo jiba minene nnyo. Kati waliwo omuyembe gwe bayita pinero naye ogwo tetutera guwa ba komasho bana abasimba mu compound kuba guguba munene gwe gusinga obunene guzitowa kilo 3
3: gunyiriza wakana
4: waka tebe gumu muguli ya family kakati ogwo guteguba ko mingi kolwa size yago guba ko mitono era bali teba teguli katali.
3: Okay.
4: Kati naye gino katugambye nga takataka kubeera ko bungi kubeera n'olukumi.
3: Kale waliwo kwoleseeyo kujjukidde kwoleseeyo mu okulima omuyembe nga kakulu omulimi w'omuyembe nga yali kategedde.
4: Yeah, omulimi w'omuyembe kyenaali mu advise nze kwe ku spacing emiyembe bulungi. Tofaayo namba gy'oba otaddemu mu nnimiro yo. Ojja funamu kinene okusinga lw'onooteekamu emingi ate nga togenda funamu.
3: Yes.
4: N'okufuuyira n'okufuna eddagala ettuufu erikola ku ekyo abamu ajja nagamba nti nafuuyira nfuuyira buli lwana naye ogenda okumuza eddagala lyakozesa nga teritta bukuuka obwo oba bulwadde obwo
3: nti afuuyidde. Okay.
4: Kubanga kati ng'oyo fruit flies ezo si buli ddagala nti lizitta abamu ajja nagamba nkozesa rocket tazitta. okujja kongo okozesezze eddagala lye nkugambye lye tusobola lisinga okozesa era likola bulungi
5: tuyanze nnyo tuyanzeege akadde ke tuwaddeyo okusomesaako gwe munnayuganda ayagala okulima emiyembe waliwo ayinza okwagala okwebuuza okubaako kyakubuuza nga kijjukidde ng'akirabye naye nga mulimi wa miyembe akanamba k'essimu wayinza okufunira
4: akanamba k'essimu 0702 83 95 96 ye mutyeni 0785 61 84 86
3: kale ampuliriza tetugenda kusukka waawo omusomo gwaffe ogwataizimbe kugwa leero gwe gutyo bwe gutambudde yagala okugamba nti totendereza butendereza musomesa byasomeseza obiteeka mu nkola n'okkola kyekisinga obukulu tukole twegobeko obwavu programu twezimbe bwetyo bwetambudde amawulire gagenda kujja bwe ganaba gawedde DJ Mero Pro ajje mu nteekateeka ya The Mix nkwagaliza okuliriza obulungi ebiddako.

0: guma. Tukinda tuuru guma. Tusindo guma tuwa tukidansiyo na. Enu ye Radio Budu. Radio yomu tuwa ulijo. Ebisa sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
0: Ayi, Kalebu. Ono ye Kalebu, Radio Budu. Nga utusibu wako chogin Habo Products. Aba kukwali ya bisigwa ne sabuni ya rinyediza, nukulongo sensusu. Bisange mu maduka, nemu supermarket season na. Chogino Products, clean your skin, open your luck.
2: Kalebu bali batia.
3: Balu njitati.
2: Gundi tomu sangi.
3: Hey.
2: Eriye mange, eriku chisenyi jari mire vikaju. Ochimayi niti yali simba yone njaga. Bade mpita iteyo.
4: Oh, pulire unye chiro.
2: Simba yone njaga. Eratu watu itaita. Nampe mituwala aga.
4: Ah, satu.
2: Nangamba tocho. Gira nene njaga, njitunda. Gira nene njisala, nene waba ntune baji. Uyu. Hala vikajava mchisenyi.
4: Kutu giri kupamu.
2: Tamulema na vikaju. Hansa anzije.
4: Polise gira tuwa milio za bili. Zapade.
5: Aja kumpa nange kumia kate polise gaba nyingi.
4: Hati usoko leke.
5: Bera ukande. Hati usoko. Kuma diri ya feye njaga.
4: Anaga maojira.
0: Uyo ye Kalebu, wano ku Radio Budu. Nga utusibwa ko chogin Habo Products. Aba kukwali ya bisigwa ne sabuni ya rinyediza, nukulongo sensusu. Bisange mu maduka, nemu supermarket season na. Chogino Products, clean your skin, open your luck.

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Umanyi njagari ya kubulidi.
2: Esebo.
1: Obude buwale mabanya Uganda.
3: Akakati nze chenyezo kugamba.
1: Eee.
3: Bubanga abantu bafu ubagala sawa munana. Guba government mbagala sawa mukaga.
1: Atene chizi.
3: Hmm. Ichu katuachi kuwata uchumanyi
1: nawa. Chumuntu okuwe ranga guwa kozechi. Nga guwa wabidi.
3: Hmm.
1: Aja yetu ala na hata mayato guna. Gumu sango. Singo obude nga babu tegedeko. Umazeno ja. Nisani sokuraba.
4: Kale cheya.
1: Katika mmadili zono.
3: Kale sebo.
1: Mwe mkudile nga noli watu uka. Mama wasuzotia.
4: Burunji cheya. Wasuzotia
1: sebo. Na seburunji.
4: Yes sebo.
1: Nagambi elani nganti na yomuano muwaromi.
4: Yes sebo.
1: Agenda kujia wacha imani omura rata rinze.
4: Rata tusobula kufuna mtu wali ngagu.
1: Kupanga ondaba cha imani.
4: Yes sebo.
1: Nse libu nambe. Bili. Satu. Nya. Mpaka mungaga no kwe yongira yokubanga.
4: Na yonawe bako ogira koba. Te tusobula kufuna mtu wali ngagu.
1: Echaro chinocho nanze gavana wacho.
4: Mazima.
1: Kubanga mwage ne mugamba mbu chia manero situ.
4: Esem.
1: Ne chia manero situ.
4: Yegwe.
1: Atebi yako labijia kunzi.
4: Kitu.
1: Kwa nje nso kukwa
4: so. Ali kumagezi goche ya kuatambulira.
1: Tukeni na gancho zeku chia manero situ chia manero si wanu wako zaatia. Iranga yenze.
4: Kitu.
1: Kubanga mbubuke ya gamba nti. Dandilo diyaliamu banjo. Ni yesi mba ukubwa chia mani. Kachinga ino kufune barua ya chia mani. Yesi. Owulidi.
4: Yeche.
1: Ono okugoba ono munju nga ino kufune barua ya chairman ate chairman nga gwabanja. Na mkati

0: tekiriza chairman ni nchia bikora ku otegedi
1: echeya
0: kati usomu sento zilezi
1: nange cheya
0: atota andi sebi ya guro banange
1: mkama wange chechindu isizayo
0: atani sokwe gonza
1: nebola bankere ye mkama wange munange ngabo manye vitu yogende vwe vitu teko sante pichire
0: nenyami chekuze miekwe
1: kusubi za cheya twale chigambo changu
0: yeah, oh,
1: cheya akasente kaganyi na ye mbadde nsaba kano kemfunye
0: cheya yeah, sime twale vini
1: soko bale mcheya
0: nolio kukunganya mkoko teni obolu kumi we ma ebili chitundu kwe tano na kutumia mitwale tano atole ebili chitundu ye gundi mwada kubanga singo uweze takale mitwale na
1: echeya
0: umutwale kugumikirizika ne mitwale ebili
1: na echeya ngabwe nkunyo soko bale mutente ezo cheya ngabwe nkunyo nyo
0: bubo na bujiri ebili chitundu
1: cheya munange akasenta komba densa ba cheya nkusubiza twale chigambo cha
0: gwa gende we rugo nsubiza
1: cheya mama wangu mumanyi mumanyi gali banga deni mbadde nsaba mama wange kabalansa agenda kaleta na echeya nzikiriza ngende kenfu no mukisa cheya mwena
0: mama wangu wali mkukutikiza na ego gamba
1: cheya
0: wano nalimu banjo mutwale kumuya mpa mutoki
1: cheya
0: sente jagala kujita
1: cheya mbadde nsaba okiriza ka sente kano cheya nkolere kubaluwa baba ngende cheya obulamu bugenda kucherera ngenda kuchereza abantu genda gacheya
0: byanjye mumutegera abantu
1: kayi ebulako era we biterera we biti cheya nezo nyiza no kubisa mu nyo kuweza singa
0: nina jogenda kuleta
1: ndaka baba cheya mpuliza
0: mama kanjikole nga muntu wagundi
1: ne yanziza
0: mama bate baluwa yo tambula
1: gende ne yanziza
0: na yengo kugamba
1: cheya ngenda kulowoza ko nyo byonna byonna cheya nja kubisa mu minuti
0: mara okuli nyenyonyo bwongo bwonna
1: sisobola kwera bila cheya ne za tata neyanza kale cheya nalongo munda bila
0: maraka mugamba bwana aita bwizana abakutana aleta nesi zisubira
1: kale ajja cheya budde bonna
0: kale
1: mubere bulungi
0: cheya
1: amina cheya
0: ya mbunye chemba den kugamba nti abantu bo kuchalo
2: cheya ngabwe nabadde gamba eh njagala nawo idale nsongo sune munga nawo kiraba nti uno mukazi yagadde kumfiriza
0: chama chima nti ategeera amateeka kubanga bwe namukubidde ne mugamba nze chairmani w'okukyalo budde ewabadde ekivvulu tukwetaagamu ng'akakiiko n'agamba talina mutawaana ajja kudda kati sezibanga ensonga zigenda kukola ki
2: wamugambye okujja n'ebintu byange ajje nabyo
0: tosalanga gwakawala nga towulidde gwa ate nga toyagala kunjigiriza kulya jji
2: si kulya jji kati ensonga enkulu ey'okujja yaaki
0: gwe chairmani
2: nze nyina obusungu bwange chairmani
0: musango gongugobe
2: nafiriddwa ebintu bingi
0: omusango gongugobe
2: tokugoba hali kati zinajjidde
0: wujina
2: olinga yagala okudda kusaidiyo oli ati
0: just keep quiet gwe tonyega kintu nze malomu
2: ebyo yoletamu oluzungu nze sibyantama ne wuli ku nsonga z'eprotein nalina kugamba bwentyo
0: kati mbadde nkusaba weumbe bulungi ogende kwero situ
2: anti byebyo
0: nti omusango bwe mbangu gobye
2: byebyo
0: kugamba nti nze chairman nze ngwa munambe mubiri mpaka munkaga
2: nze nkugambye nti siye gwe
0: kati tonkayanya
2: kali
0: tosigwa njigirize mulimo gwange
2: nti mukubire ebintu byanga jena
0: nyamba gwe ate wefudde umbwa ya usiku
2: banna kati gwe anaweza kukugamba kona ojo chikunyiza bunyiza
0: gwe ogenda okwogera naye teyakulemeredde natwala ebintu nagenda
2: mukubire
0: ne mukubidde era obudde abumanyi owulidde emmotoka siye emmotoka kati obadde ofuguma ki saagala nga kukozesa mpaka nga ndiko woofiisi yange mwentudde nga nambika omusango
2: bannange nawe woofiisi ino enetufukira woofiisi
0: njikuwa ogituulemu gwobowoota nze mbambaira nga nze kwabi chairman waba ayogera kukola nyabo tusanyusa okubalaba
3: nange okusanga osiibye oteyo
0: munnange nsiibye bulungi musiibye mutya
3: siibye bulungi
0: webale kuba mukazi wa mazima era nkakasanga ne meetingi gyetugendamu buli kimu kijja kuvamu bulungi taratibu
3: nabadde siyinza kujemerera olwawulidde akasimuko neŋgamba kanvuge mpolampola nsobola okubeera nga nkubanebane olugendo nga lwawala bannange luli nali ntambudde oba kiro ssaafayo nnyo okwetegereza nkawobimanyi
0: leero tibakuvuze banga dereeva wo yakuvuga
3: dereeva mwali naye kati obudde bwaba bwa misana
0: ovuga muku
3: no olubeera otunula n'olaba newetegereza n'olaba distansi gyemutambudde
0: kati nno wano wawa chairman ero si wano kati ate ku mutala guli saidi eri
3: gwenengera
0: yewaabadde ekivvulu Mwona nje ntwala yo.
3: Mwona kulaba anga kumpi. Niye nga wanene. Wanosu wolo kutwala
0: yo. Charo bisho vyo nabi yangi. Uwulida. Chairman Ero Situ yali munyu wa mwenge. Amanyi ne baga mukendeza kusaidie ne baga wanze.
3: Ne baga kuwa.
0: Kati nze ndi munambe mu 23 nyanka agano. Okutuka iyo.
3: Era nkulaba tse.
0: Gwe chairman.
2: Agwe chairman ye namba zingwa chole mira nyoko.
0: Oyine bizibu ate gwo fuguma. Owuli. Wa mama mama tutulawo.
3: Era tse andoza tugenda wisa ko mubudde cause tuno kuvuga okudda
0: yo. Ebya fresh bidwawo. Omukuru ono ndozo mutegera bulungi.
3: Mujukira bulungi.
0: Kakati ensonga eriwo. Ensonga ya zine ye mulugunya. Owuli. Agamba nti kivulwe gulo chemwabaddemu. Wa wambi ebintu bi. Computer ne bilale ebiringa ebi.
3: Bwato yakugambye.
0: Ache na SCBB. Wewe disko ya pangisi za pangisi Nyebo wabi tutenga ya kulese Bali bagala kumuli ya muma asoba na nyini disko
3: Na yenga ya kunyonyo devlo onzi
0: Yanga umaito saranga guakawara Ngato uliriza guakalenzi Yanga ambye Nchibo ya kuita Na kuwa sente za bukingi Ya kuwa kama kati Wange mwaragana milioni nya
2: Nemu wako milioni
3: Yampa wako milioni bili
0: Kani wasigale yo milioni bili Nchibo watu use Kiasingo kukwego mbako era kiasanyu kidi. Tuwa tuse mchari abantu neba jirachi. Neba kulaba.
3: Nga wendi mchifu.
0: Nchiyo muhimbi ya tuse kubara ngo muneni. Oulidi.
3: Yecheya.
0: Kakati mbunezi weda sawa munane ze chiro. Nuhu ya garo yimbe. Na gamba ati abantu. Babu ze. Sente tizigenda kufayo milioni ebiri. Na gamba ati wabadomu wa mituwa labiri ya za mafuta
2: di. Iya diyo.
0: Oulidi. Nchi musonyi wagani rao ntukuwa na wabadaba ntukuwa jiraki.
2: Atenga na muwa kusende singobu.
3: Yonebe ya ugede.
0: Wa muwa makati ya tezi singobu njizangiri. Kakati.
3: Iyecheya.
0: Budo koze sempa kagwe no imba. Ya gamba. Ta ina sente kuwa ya badaa kutangi de mangua. Tonarinya kunanka.
3: Kakati olaba cheya. Yonebe ya kunyonyode. Ate ya kulingye. Na yechi ntuchari wechiti, tuwala gana na umukulo yonga uumulaba. Netutesa sente zengendo koli da, onaku nerutuka, nienkwate moto kanga uubimanyi. Ntambula nina driver, nina aba na bembeda nabo, abazi na kusteji, aba nabo wentambula nabo.
0: Nakani yenyo meshoyo.
3: Aha, shia sobolo kubela nge tambula bulonji, aba nabo ninobo wa yuka package inga bakulachi, inga badayo. Umukulo yote yanku bila kukusimu, kunga amanti muna yukusinza kumbela jendaba. Soko olindo kujja nzeba napatanye no omuntu ndi muchala wa mazima era natuka mu kifongo obudde bukyali sagala abantu balinone ebintu bwato omuyimbi talabise konti obachi najjo obudde bukyali abantu balabentu wendi ngendo okubayimbira
0: nenga abantu bali mugo walio balaba
3: za abantu nabala babali wo wabweru simanyi ye kusaidiye ye akira bato okusinziza kuti yateekamu naye za abantu bali wo wabweru era nenindo obudde bwange olwatuka ngendo okulaba oyo wajja jukira nabaddewo okuvedda natuka ndoza zali sawa ange mwao sawa biri obudde bwe natuka mu kifo teyanyi nyonyola ya de chintu wa denejimu okunga amanti munange toyimba abantu sibalaba obudde bukyali nalinda ziwere sawa munana abantu banda bye wendi dadra chairman abantu oyinza baga machingo omuyimbi bamulabi abadde mu kifo
0: ate
3: natayimba
0: wangi
2: njagala okutegeeza njagala omukyala asoka kirize nti namugano kulinya ku stage nze natuno ne chali munda
3: nemanya nti nali sina ngeri kijengena baga watu balowoza nti ndi muyaye kulinya omanya linya likoleka
2: ani ya kubookinga
3: nze omanya byo byamutamanyinga mujjo tutegeka mwe ba promoter
2: nze nakubookinga nze kugambye toyimba
3: obookinga nze nakubookinga nabantu ndunzi nze njagala balance wange abantu sagala bafiringa
2: nze ngana li firidwa milioni ya bilize nakuwa
3: ngakugambye ngavuza mafuta nze njanga nabana ngenda basa
2: nakugamba kankomi twala abili
3: ya kwa banze ba promoter mwantama
2: bwogambye nyabo nyabo noja kuleta ebintu byange chairmani
3: si sobola kuwa
2: njagala balu wangende wa polisi wawo sikazi kani unu mkazi ndozo mlani enti mkalu vunye na kugambi ya mkazi simu angu na mkamba ta imba kasina sente ba kusawa munana na rima ni nindi lila ndelala wa wase ni nazi kunga nye zina ula sente zabula
4: Katumebele naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bebu bebere oro tumebele ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
5: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirenziyo na eno ye radio budu radio yomtu abuli jo
6: for one final time this season
7: Kampala! Are you ready for the biggest football night of the season?
8: Let me give out! Oh, brilliant save!
7: Mbappe! Oh, wow! This Sunday, starting 8 p.m.

0: Otegete omuro njo mwagale yukumide kuredi yobudwe muntu wabuli jo munango sibyo tia
1: munange mwetuli
0: kulike yomu kulaira
1: alhamdulillah
0: amina munango
1: mungu atukuredi bikuru biyerele
0: we wow munde mubande buwebu tiobu wewevu sana simu unje nkuba teri yo gabuli chimune chitambula bulu unjo
1: kama na ye mundabie
0: wanji
1: mundabie
2: ya kwa abande wa yuzize suti
1: anze mbade zengi zenzo ento nye mkalachuti zenzo nye mkalachuti
2: Tumunda
1: zema dina parachute bade kubi endera.
0: Kati parachute yoyo tere kawa.
1: Atole kama unsao.
0: Jakabu zae jakumanya parachute yoyo tere kawa. Kakati no munange nze jajamwe mzei kama diyo weswagwe kamino staino zaka yo mkwa nilisa kwenye mprogramu wagafi webele.
1: Ne mzukuru wanviri nda ula debeto msa jafumulia munso ndere togera nsoro zelise. Omutikuwa nsonzo kutungua kuruna ito chifumbi kwa lako chiroga mutubo. Nange mkwa nilisa ate urunako urwalero
2: we wawo nange yenzo webitumbo NP nurunipo say the head guy kilo hajati mkwano mkwano nkubuza konti we CB.ya urwalero ziri kuminabili zena kuzomwezo mwezi tulimugu wakutanu bili abili umumu kaga gwe mwaka gwe tutambuza wagutu ukidoru na kuruno inga President Yoweri Kaguta Museveni azemu ate okutufuga ekisanja kye
0: kukulembera
2: era ngolwalero gabadde malayira ge agomulundi ogwosa
1: era kwasiddwa ebirimu etagisa okulembera eggwanga
0: baba
1: tools of power
2: fetumu congratulatinga olokutuuka ne Uganda okutwaliza wamu naye ngo okimanyi nti gabadde malayira ga mulundi gwa musanvu
0: musanvu
2: hey osaga
1: yeah
0: we wow kati sabe busabe gwanga liberemu ku kantu ne mirembe ebyo bulamu byeyongere obujanjabi empereze zonna
2: ntongole
0: byenja ulo azibere nungi okamara omaji
1: genange labikola ko kento nye mpala chute mujja kuzigena kutero
2: ngabo babikola ko
1: da labikola kutemfai labo maze pala chute nzamba date mu tanka abada abakubye salute mulabe abada kubye salute
0: ne mba fumbi obaddeyo
1: mbafumbi mkulidi
0: mbule mwagwa fogona kuruwa lero ono muyimbi bamu pangisa kuchivuru ajayi imbi
1: tiyo
0: muni angibo yatuka kuchivuru yatuka obudde buchari na abeda wo abo wagisi babamu nebamu labako olinga teyamu gayenti obato jia kakati bo yatuso kuyimba sawa angamu nane yogwechiro ono namu ganti ato yimba nti atiru wachi nti anti abantu bajizechi batono na mga nti wandi badoba laba antipana haba batono te wandi
2: manjiza
0: kufaje na fude na yeni zizebu chari obwede ondaba wategedi obwede wetu olode ntuso kuhimba atunga manti siimba nga bantubande baga enti nze mchamu mbaba mugira nga mga anti anti mwamula bia zaati na mwela
1: naduka
0: senteza feya bienzibe nzirinyari angote
1: tiyo
0: nienga nze nakuto obwede nye mkwata bulunji nyo obwede nenzija kakati bobo gamba nti abantu temuli era togenda kumpa senti kantu alebi umabio binebimu bona bole si senti zange na ajirachi
1: na imba
0: inabi kutisa umuimbi na alinya kustage na imba na mbele na abake vio umabio awamba onaganti amue vio umabio nona amuganti mpa senti zange nafuge motoka yange nenzi jango obudde buchari chibi nobeba girati batu use bucha nenda bobudde nga bugende dine nyimba tewangamba konti tota wana kujene mbele ya tabuche ogulidi
2: ya mlinda atuke
0: atuke na abera wu baba wamaze dokula bichifana nyingo mtegesi nti wanono tewajia kubawa umulio ogulidi unoka mugambe maangunga buchari
2: mbio nabi yebi morenso nga mcherabu atali ze ato yomu yembi yali mugambi uluna kuruwe luafude uluna kuruwange luafa nze nali nino bookinge walala nendu saza moro kubadeti wajitute mbio nabi kusobira
0: mwini hati bubwa simbulo kuveri na hatu kane kuchifo yiyo wali wala
1: wanga bubwa mugama nti tojanga alieri omanya nti atute depositi yeka
0: uamua kwa genti bala gana milioni njana amua wako bili
1: kati ya manya nti kari depositi
0: kastatala imbie chikiridom tusigazua buwa seruganda
2: masanga ya chibalabala nti wana atu kirobori yao ngaba yingide yingidaba wedako bintu bya kubatisa
0: na yera ya tu sivu chari banga lionari ama zao na ye mukazi watu na yomu sasira otegit aganti ya nzakange nkagala obulit gwe mpaka kangi kati gwe si Uganda
2: nze chenda pao ono muyimbi okutwala ebyuma atesi ye solution yali badde kubanga bakola contract right yali kute contract na ajitwala mba amateeka na baganti ono ya yambu kinga na tansasula sent kubanga enecho kutwala ebyuma nacho tesisiga
1: kifara ebyuma byotutte na we biliko na nyine byo sosono na nyini chivu
0: ye taina kwa abangira ngo muyimbi
2: taina kwa abangira hii contract weri kubate banyiza wabawe chila ganti baku bookinze tebanyiza kubookinga kumarusu
0: anti wa
2: mtekesi
0: uloza ye mkasele haka abawari inga kulaba nukula baku stage haba mumuanyi
2: wabawa mateke nchanga gata andikirao
0: kakati nono haba ino kubawa kone chikuleta speedy ono nanyine vyo makulega nawe ino kulego muyimbi ogwo waleta mutule kumeza
2: kati mbufunza yesa sulabi uma
0: ayagala gojo kolechi bubanga tosobole kubingamira na vya wate omuga gavunza bibi owulid kakati yawe tuli kunoti musavu tano bili muenda munana munana muenda tano tano ni kunoti musavu munana imu atano mwe musavu mbili abili mumunana waliwe muyimbi ya gama ndi aba wagizi muino muze tutege kaba imbi musavu nekubula kaba imbi basatu ne mtu kube migu na fedwe tutege sene mutajaba ingi detu bakube owange
3: eyo mundu
0: eyo mtu wawulijo
3: abya
0: namukano chimuye baba
3: kakati bana yo mwindi ya kwa yo kuambia vitu vya nini umwindi ya batabaki vokira mune vokira na bawani
0: atingo ni chimwanyi chimumize
3: chimwanyi chimumize
0: wanayo
2: promote na ya mateka gali tegamumize go gali we gali
0: wawuli
3: oruga atiwa vina mwindi kutu kwa wawuli benga wawuli
4: Wa kwa tebi tu ono nani kumu itagenda kujanga anonya vyo mavyo mzia dija ajo aja sasule ila wajo kubino nukutazumu wangatamu wadeka ke
1: wow
4: na ya kunye wamu kwa atira
0: awo
4: mwale kutuweleza
1: mkari mkwano
0: teba kuwamba vyo mavino tayandi zemu kumulabako
2: nga rachi tamulaba ya musanga waluri nga mbuki nga
0: kati wano tulabanga wabuangu wako zeseza buhitirifu kubanga biaba dogu la zenkera owulit kubanga na yali kumu wa mbusaba kompyuta yangu bichio wevi uma
2: ne wali ya mateke ila gari
0: mbuki ya du senagende hui kweno owange sebo tata
5: wa
0: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Sulaimani bwo mutambala sewe.
0: Alhamdulillah.
5: Kakati omusajja oyo mukyamu nnyo.
0: Aliwa.
5: Ono wali dongo. Ye mukyamu nnyo koyo.
0: Ulwaki?
5: Uye kuwangamba mukyamu nnyo bachoteza nga seta mazizimu wako nga zitadde mu nsawo. Mwete ya mwa sente wa domusa bako jiboni atea ni wajira
0: baba
5: onusuwa ima ni kurebuta ambala mzee kama di nkwa gala
1: ni mkari muna fe
2: angijibuza kariboni
0: atukubiendai
1: huku gama mwe alie yongo utawanyizi wa alusaz zikuzimbie kaka yumba zikuzimezeke dembe weku ate genocide genocide dagala ya butonde lija njebida dala peptic alusaz atenga genocide akolebwa bakugubereere era nga mwattu ateekebwa teekebwa bulungi n'akamalibwa mu miti ejjaffe eja wano ali nacho ate bamukolako na bwegendereza ono nno bw'omukozesa okozesa genocide attira ddala obuuka bwonna obuleeta alusazi asaabulula omuliro ogwa asidi abeera avudde mu alusazi asidi yenyini abera mu lubuto nga agenda ayokyayo kyebyenda genocid amusabulula kakati nno gwe munnaffe atawanyizibwa ulcers gw'oba weekwata ajja kuyambira ddala ayamba mu kuzimba n'ennyama ebyebyenda ebeera eyokeddwa asidi neddawo olubuto ne lutereerera ddala bulungi. Kakati tugamba nti genocid akakanya obulumi mu balwadde ba ulcers kale mwekwate alimu ebirungo bisatu ebyamaanyi ebiwonya alusa. Genocid yakakasibwa ekitongole ekikola ku by'eddagala mu ggwanga era asangibwa mu matundiro g'eddagala gonna ne zifamase okwetooloola eggwanga. Kakati nno bw'owulira obulumi bulemeddeko tukugamba nti tolonzalonza dukola b'omusawo
2: weewaawo omukwano gwaffe gwatawanyizibwa naawe amaaso olina obubonero bw'olaba ku maaso gwo naye nga tobutegeera gwe nno bw'obeera awo ogamba oba kiki oba olina situreesi oba wakooye ennyo nga naawe tokitegeera tugamba obubonero obwo tobulagajjalira kakati obubonero obwo obumu ku bwo bwe buno obuulira ng'olumizi bw'omutwe entakera tobitegeera bulungi bw'ogenda okusoma ekintu oba kiri ku ssimu oba wantu wonna tokiraba bulungi amaaso go gatera okuvaamu amaziga buli kiseera tokyalaba nga bwe walabanga edda tugamba nti kati obwo buyinza okuba nga bwe bubonero obumu obugenda okuba nga buvaako amaaso go okufuna obuzibu era tugamba tobulagajjalira kakati bannaffe abalupera abalapera batugamba nti igwe wenna ali eyo ng'amaaso go gayina ebizibu owulira tolyokke nago jangu babeere nga bakkebera ate nga bakkeberera ku bwereere tebagenda kusazza wadde ennusu ekikumi era nga baga nti balina amatabi mangi nnyo okwetooloola eggwanga mu kibuga Masaka wano ojja basanga ku Edward Avenue webali ate nga n'amatabi amalala gawerera ddala 18 ng'e Kampala, Entebbe, Ejinja, Embarara, Embale n'amatabi amalala ojja kuba obafunayo bulungi nnyo gwe ky'oyagala okubuuza kyonna bakubire bukubizi ku nnamba y'essimu eno be bannaffe abalapera

0: Tufu.
1: Kati waliwo n'omulala.
2: Yamulinda kubeera ku ndiri.
1: Waliwo n'omulala ye muyimbi wa kadongo kamu. Ye yawanise ye kipande. Akyaka abayimbi nga bangi. Nateeka konti mujje mu nkubagiza okufa kwa kitange.
0: Toya alimbi.
1: Kati nengamba manya.
0: Agambe bugambi mujje mu mpa amabugu.
1: Yage mujje mu nkubagiza
0: okufa. Oba mujje mu mpa mataba.
1: Ndoze ya kafa wiki ngemu. Mutegede.
0: Asabe mataba.
1: Ostaneruma. Olid.
2: Kwa gamba kufa kwa tatawe kwa mwa dediru.
1: Nateeka kila o konsati.
0: Abantu bano ya sente magezi.
1: Bivuru vya atabuse katu. Maimanya. Atendo za namba la manji gacha aja. Sukuru fiza nemele di.
3: Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yo mtu wa ulijo. Ebisa sate bigwa yo.
4: Waha, koteka mbote.
3: Karevu ono ye karevu wano ku Radio Budu nga utusibwa ko chogin Herbal Products aba kukolia bisigwa ne sabuni ya binyediza no kulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na Chogiro Products clean your skin open your luck.
5: Karibu bali batia.
6: Balungi tata.
5: Gundi tomo sangi.
6: Hey.
5: Eriye mange eri ku kisenyi jali mere ebikajjo. Okimanyi nti yali simba yo n'enjaga. Badde mpita ite.
6: Pulire wunye kiro.
5: Simba y'enjaga. Era tuba tuyita ita nampe mitwala aga.
6: Asatu.
5: Nangamba tokyogera naye n'enjaga njitunda. Ngira n'enjisala n'enjuwa abantu ne baji. Ewuyo. Alabika java mu kisenyi
6: kuto. Katugiri ku
5: pamwe laba n'ebikajjo. Anza anzije.
6: Polisi gira 2 million za bili.
5: Badde.
6: Aja kumpa nange 10 ngate polisi gaba nyingi.
5: Ati usokoleke.
6: Bera ukande.
5: Ati usokoleke. Kuma dibi afiye enjaga.
6: Anaga moja.
3: Uyo ye karibu wano ku Radio Budu nga kutusibwa ko Chogin Herbal Products aba kukolia ebisigwa ne sabuni ya binyediza no kulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na Chogin Herbal Products clean your skin open your luck.
7: Choka chimbu ye genda biena kumu bien sula kusomero nze jokira lebale temfali chonge jimu jufumu kango buunga.
3: Bas, ekizibu cho chitegere kese. Tolinda mwana ukurugu tananga chimbu yege nga Rose for Mattresses. Ekulete de back to school. Kuruna buli mwana wakusula kumfali somurungi. Amiringa saza chimu. Abali na masomerunga abane mifali sobajisanga yo. Rose for Mattresses. Ekulete de teka teka. Mojo funile mifali so kubeye yo kutegere. Iragana wali ku factory ya fayena maojoro oba ku outlets za fwe ne ku matundi loge mfaliso wona mu gwanga. Rose for Mattresses is here birute birungi.
8: Sikirizibwa no muwendo gwa bantu abanja ba betizi
9: bera kitundu ku bo Fortbet ibanya kati currency mbi ezikwata mu buwumbi.
10: Fortbet ikolera wanzu wa mateka agalotale and gaming regulatory board okubetinga mwandifuko omuzogo obulabe eri obwongo bwo.
11: For one final time this season.
12: Go Bala! Are you ready for the biggest football night of the season?
13: Lamine Yamal! Oh, brilliant save!
12: Mbappe! Oh, wow! This Sunday, starting 8

0: Tuli kuchenda mumunana kwa umuza munana ni chenda mutana kwa umuza tano radio budu radio yomuntu wabulijo akayimba byavadda okuvewasa nendugaba mweyana
1: wewawo
0: baganze ibintu byonna byemukola byavadda kali nomuba mwina kukanya mbere netira wakati womuyimbi nomutegesi singa na walaba mwakolira mushikali nga mulimu abantu musanvu obanja miliyoni 2 mubutufu wandi yimbidde bwerere no ganti muyimbidde ko nene nange enjira ki singa enkuba yatonya ngero omulega kali no mukanye ebintu bino byonna byonna byemukola byavadda
1: wewa otugamba nti leka kusula kukutia leka kusula kusubi ngate haji sula changa wali onona kulete debika byo nebye mifaliso mubeye yenja ulo aine mifaliso wajiri original ate musaizi zonazo vero ya gade haji sula changa inane mifaliso java rodebe migongo jihai densite kare no mwe kwate aine byo nea ebikula obulungi kutulo omuli ya masuka baby cover zi towels night dresses ne night pajamas aine obutimba bwensidi ziduve zo mulembe ne zibulangiti nebilala byo nebyo mu kisenge ate ku beye nunji ddala haji sura changa mwatu na kutegeza tanti ye distributor owe mifaliso jona eja vita formu mugureta Masaka ali mu kibuga Masaka wano ongo kirianga kumuto okulira nayo batunda plastic wa nice kakati ya gama anti munyendo na yayi naye tabi opposite ne kizimbe kya bafaza mukubire ku 0753 13 7 1 8 2 oba ku 0 7 7 7 9 5 3 ya Haji Sula Changa akugamba nti leka okusula ku mufaliso ogukunkumuka
0: mbaba ye bali okujja to kututa ate migonge jitutta owange
2: yes ya yeah.
0: Munangi
2: ye bali kosebo
0: nkali tatu bali kuliriza radio buddu
2: njuri za uyu nakuba ku majapa kaungi
0: amina wow.
2: Agamba kya ndau ndau
1: ndau ndau wali wano talina tagali
2: ngire mukwa kwa mwanisi zako
1: amina
2: kakati mgali jari ya tichandika liste ugo lwanko ni na iba nangi nze nangi nagula wa ndimu yimbi
1: ee
2: ee ala yimbi tina ukigo kufuna management kuwanga uwea ne manager ya manye ya tamu za mwe chintu che ya kugama ati wanokola voti kola voti
0: baba
2: na ewo utaka na muyimbi munange wa promoter haina ngeji wa kukua hata
1: edate
2: gerishi kabulonji ere sawa yo na gana la kusaini inga ne manager gwe na ulide triple P wa muli deko jajia
0: mkugambi uwande
2: hai
0: sebu
2: nangaranyo
0: nange buwentyo
2: mwe wala kuweze guanga na uganda
0: amina munange
2: jile kabela selu yangi asinzira kamazi ni mpulitize yo mtu wawurijo
0: amina
2: kakati umuhimbi ya tukiza umulimo kwe najia naduka ujivuru
0: utyo
2: adilo kukwazi mwaku gami erifa mwusie ubebirineni wafu erani erifa
0: hii dunia nsie mumu ndangi
2: mwuzanyo kuno kwe nacha kuzi jukishi zamu
0: utyo
2: na hile siruji nyo umuhimbi echendu cha ya koze
0: hii
2: uweze kumpa umulimo
0: aha
2: nengu malirisa
0: hei
2: huu inakumba balansi wangi
1: ngetu yozi chato nya
0: kubanga ya jabu chari
2: ya jabu chari inatuka ukatengata ya jadini yari gambi atenga kati ya chukuru jinsa zono umuhimbi kwa nalanga tanzi
0: eno mbantu ayo gira vila la kutari nyali ya muhimbi
2: uwevali nyo
3: umuhimbi teyazi
2: umuhimbi yaze ya marizo umulimo kwe awe balansi we
0: oba mulimo abantu obate muli
2: kwe chito wati kusa ze ino nya jende ya sendi zo umuhimbi kwe mna ya tu soba oba imbi gabantu wabili wabwa sadu aino kusasua balansi we kubanga tu kiliza chiri afuza mafuta na kia ndekeza kama kumi ubuntu tulamu na kia na imba
0: katuonda wangi
2: ii kubati kusa ze denga nya vintu ya taina manjita kwa daru
0: baba
2: zenyeze kamazi
0: batule bidi nyo abe kamazi inti na fetu bagara
3: sitegeza aba promoter aba singer bagenda leba sporting aba yimbi olwoku babalo ozanti bagenda bale etera abantu kati chovola ba ayagala musasule nga amaze kuyingiza ku bantu nti bazze ku lwoyo kati ekyo nakyo nkitegedde kati omuyimbi bwaba abanja sente ze mutuufu sikulimba akulaga singa abadde atuuka nti olutuuka bwati oba yasoosewo oba ze sawa bbiri n'ayimba naye ate oyo omuyimbi omunene yasembayo kitegeeza erinnya lye liba lyakoze dda bano abayingidde
0: waliwo n'omuyimbi gwe baagira ki gwe baatimba abantu baba bali mu kuyingira bakyayingira ye ng'aga nti twalagaana nze okuyimba ssaawa ssatu wanga nti abantu ba wano batandika okuyingira ssaawa kumi na bbiri era zaali ssatu ng'ayimba bantu bagenda ogea nti omuyimbi aliwo nti yeye bayiseeko egenda yagenze dda nebaga kati ate mwategese biki
3: mwe mwawakati angogo musango gwani mwe muzerete
0: owange
2: jaja
0: sebo tata
2: kaseko kaswe kalibana
0: kaswe
2: adja jono simulala
0: otyo
2: mutabazi junior joseph mgozeno mruwengo
0: mbaba tusenzo kuizo weruwengo
2: vana kubira yotu babu igiza jaja siva kuporoku kade nyumira nyo
0: wa mina
2: naye bannaye kumulamwa omuyimbi mutufuka abanje ate naaba abategesi baleke ng'okutegeka ngeri nga tebeetegese nga tomanyi ogera kujja ssente
0: era
2: yajja asigadde mutabaazi joseph mugozi lwe mutata kasaasira bisente n'emirondo gwali
0: baaba batulabire nnyo bonna nti naffe tubaagala okukamala obumazi abantu bafa batuliza nga musinzira mu kibuga Masaka baloda awo ku stage ya boda boda ku Vienna musawo bamuyita musawo Beatrice otegedde abadde musawo muzaalisa mu Masaka Referral Hospital bamuyita Sister Beatrice omukyalo
1: oyo abadde akulira ne department y'abazaalisa
0: kyalo oyo abadde wengulu otegedde naye
1: nga
0: katonda nga yamuwa ekisa kikukumukanga mubisi gwanjuki
3: nga ina care
0: era abazadde mugureta Masaka ndowooza yonna
3: tusaaliddwa
0: nnyo nnyo nnyo nnyo era abamu abakyala boozezza ne ku munye
3: olwekyo
0: ndabyeko omukyala Maria wali ow'amasimu agambye nti omukyala oyo ansadde nnyo bwe kituuse ewange ku muzungu n'agamba nti ekirala waliwo ne gye tumusanze ye Butego nga naye bamwogerako kugamba omukyala abadde muntu mulamu juuzi waliyo omukole eyo gw'abasawo ne tugendayo ne kataza naye nga ndaba mu magamaga
1: simulaba
0: katono kyankoma wano ku mumwa nga njagala kubabuuza abaaye Sister Beatrice aliwa
3: yagonda bambi
0: nja okubuuza ku munywanyi wange eyamunkwasa Dokita Rosias Byansi nanga nti abadde atawanyizibwa obulwadde okuva mu gw'omusanvu ng'era akola bwatyo bwe lumuteganya birwadde bya munda omwo kansa
3: olwekyo
0: munnange tubasaasiddeko abasawo baffe mulagaawo tuviiriddwako omusawo ow'amaanyi kitayinza okugamba nga buli abadde akola misana naye ng'oli ne bwajja ekiraga nti singa mukama ansaasira ne bukya nansangawo kuba yabadde ajja ku makya kati bwe butuuka ekiro ng'ate akwasa ow'ekiro
3: nolwekyo abalungi abalungi
0: otusadde nnyo
1: amusaasire ate ebirungi byakoze abimuweeremu empeera
0: sefulemu ewulungi weewaawo mwattu n'abakulu aba security mu kikuubo kino emabega wa nankani wa Vienna eneyaffe enkadde mulimu abavubuka ate mujja kufiiramu omuntu
1: ekyo mwattu nali njagala okyogerako
0: waliwo abaalwanyi awo jjuuza omu naafumita munne ekiso wano ku lubuto
1: kaakati ate waliwo era emabega ka waliwo gwe baasangawo ne bamukuntu mukuba agakonde ne bamuggyako ne byeyalina ne batambula ne bagenda
3: bali violent nnyo abavubuka abo
1: naye mpulira nti security neegezaako okubanoonya era ennaku ezo wiiki eyo ekikuba ekyo nga kibeera kikalu
3: nga
1: bakidduseemu kati ndoza bwe baakomye wate baakubye mulala
3: bo bennyininnyini nabo bajja kwetta kuba balwana okusaabo boolaba
0: betugamba
3: nti buli ddakiika wabaawo abalwana ate beekuba bubi nnyo
0: kati oli yamufumbise wano wati nga mumbirizi wano wansi bwe wati n'alyoka atambula nga yeesibye essaati mu kiwato omusaayi gwe gukunkumuka ng'ayambuka ati awo nga musaayi guyiika gutyaa abo bayaga beyo bayaga
1: bayaga
0: mungo yate mune mubiyo kusaga
3: atela teba
1: batasa mungo yate mduwalilo
0: anyamanyi naba nkuli imbi nina sembe kumulango umutai guku nkumoka nolwe chaba kuluwa na mateka mutasaba vubuka haba fabu singa tunaba jamu haba nubajia kubamu haba vubuka haba kozibemi limoburu njenyo singa munaba kuata mune mubalambika okusinga okwettingana
1: bagenda ne batula mu kikuba ekyo ne bakuma ekikoola obasanga nga bawedde
3: ne banuusa obuntu buba mu bucupa mu kutambala we
1: banuusa banuusa
0: mukamatu
1: amasanda g'engatto ne banuusa benzini
3: benzini
1: mafuta ganyonyo oba bagajjawa ne babeera ne benzini ne bamunuza ko petroli yeta chaba kolera
0: ate bo bayita
3: afumuka
1: petroli abafumuka ko ma
0: ate bo bayita ko ne batandika atukuge
1: gwe mwana jaja tabiri ezo zetuulira okuba tuba tutaza bu
4: ina gisibe dola bi fama mu mwe tutujikuma ne ro akube wedde iyo ibade program agafe ubebede esawa wana ku radio buddu esawa zidi nyeze chido budde bwa kawoza masiga webale kuuliriza radio buddu buri wa kuno wabdi wiki chibe na chikate taking you back in time.

0: Nienge chisawe echo chiri makiti bulungi ate chikontana na amateeka kinono kigenderi ne lijeza fez ne zo wansi providing chisawe ekisawe nga chiri makiti at least ngabo nkutegezezako line zeze zebali and then ne center ne 18 yards box ngabo ino kubiranga tele at least yao refa subulu gamba nti wano mpira gusobolochi na gusobolo kubiranga te gutambula kale no kubanga zila inzira mchisawe nebeba game nga ya TV wegugi na masu no kubira nga tegula zila bikila dala obulunji enyo gowe na omulunji abuliza yomu ntu wabuli jo radio vodu kare no Uganda Sports Arena neruzi nga omupiro ogo elachi gambi duanti baino kubira nga teba sasula na nusu lukumi lulambirira na US dollars US dollars na lukumi zivaino kubira nga te basa sula njabu kutegeza kukonti dole muyo kayo kabweti elikumpi mitua elimukumi sato muru samvu kari tubalidao kati dola zilukumi oboba tumye milioni zisatu na kumpi kari mwe mitua ron samvu zivaino kubira nga te basa sula failure to avail venue na for the match for the second occurrence in the same season chinomu nubano bachikozo wa mnundi oguo kubiri musizo nyeno okulemele okubira nga tiba providinga ekisawe ekimakinge bibana fabo aba Uganda Sports Arena munteka tekeyo abwiba tiba sodo kubira nga tiba luzi nzobole chitegeza nti obubonero bugenzeri timu ya banafe abasina JFC mumpaka eza Buganda Regional League ngabe zino kubira nga tesitambula mu season yeno agowe na omulunji auliriza eyo muntu wabulijjo emipira ejimu kweje jasolo kubira nga tejeza nyiwa mu weekend banafa baseta United baluzinga kutimya Simba ompira gwa goalo zali 3-2 then nantabulirwa ne bawangula timu ya banafa abawo bulenzi goalo zali 2-2 ayogera ku banafa abachira United bakuba timu ya Buikwe Red Stars zali goals 3-2 kajansi baluzinga kutimya ya Buwambo goalo zali 2-2 then banafa Masaka City mu kibuga Masaka wali mu kasana munyendo ba timu pula banafe abachiboga United zali goals na nyaku emu iraka sule medium kwabo abagi na masu nukupira nga teba teba nyendo football club banondo bakwa Uganda Sports Arena azali goals 3-2 then timu ya Sinaje bakuba timu ya Manyangwa yali goal emu kubwerere munteka teka nga wegeza kukupira nga te etambula gowe na omulunja liriza erechi meza njago kutegeza kukonti ngabwe chiri ye timu ya banafe abasimba abakulembere ne points 55 then timu ya Buwambo nabo baina points 55 Masaka City baina points 55 Young Simba baina points 48 then timu ya Uganda Sports Arena baina points 40 Chiro baina points 39 then Nantabuli baina points 37 yogera ku Wolverhampton United baina points 32 Nyendo FC baina points 37 Kajansi baina pointi za 13, Seta baina pointi za 13, Sinaji ya 28, Singaba na wawele dua obonero obwa banafa wa Uganda Sports Arena then baje kubira nga tiba gena points 30 plus then banafa ba Manyangwa baina points 28 then timu ya Chiboga baina points 20 ne timu ya Buikwe Red Stars baina points 9 mumbera nga bwegeza ko kubira nga te etambula Kasule Medi yefude kirala aina goals 23 namba baba na aziteri zata teba angako omusambi ugoveta Kasule Medi ainagoza 23 then omusambi gwa tatale mwa Derek wa banafa wa Young Simba na ainagoza 23 atenga Sam Semugugu wa timu ya Simba ainagoza 15 mumbera nga bwegeza ko kupiranga te etambula so ye Buganda Regional League jemisange jungabe jisodo kupiranga te ajivudeo na kuruwalero iranja go kutegeza kuko nchyo mwami Lutaya Joseph Sentebe oluchi korudu kanya timye saza eri abuddu ate era ye mwami yomu yagenda masu no kubiranga ate addukanya oba akulia disciplinary committee ya Buganda Regional League nga bwegenda maso no kubiranga ate ekwasaganya ensonga gowe na auliriza eyo muntu wabulijjo radio buddu sebina vibyo na ojja kubiranga to bifuna bulungi kavunayo 10 radio buddu radio eyo muntu wabulijjo tugenda kupanga tumula muko then betuva mkumula muko tugenda kujja tuyongereyo neda chekes dakes ente kateke ntuva ku radio buddu radio eyo muntu wabulijjo
1: for one final time this season.
2: Go Bala!
1: Are you ready for the biggest football night of the

Nagamba era agenda kudiringana abantu abali nkinga muri ne bagajja ku Real Madrid ne bagatambuza mbantu. Mwabadde nage ekikonde sinzi go. Wama fencha tuwefu nile ordinary ya ferimu oditreni kumutuwa leleta kumi kumutuwa leleta abili VIP ya fencha ferimu odifive kumutuwa leleta etano kumutuwa leleta kumi single ya ferimu oditu.2 single na kukumi emawege wangu demu na kumuenda kibira nsava oditu plus. Nituwela unga tuya gala wea gazi, unga tuya gala wea gazi. Zero msambu zero mwenda. Inkaga msambu. Asati mutano. Shenda munya. Trust the orders. 0709 67 35 94. Trust orders. Wali kilabu ya Alina Sel ebadde ina sekonda musanvu okuwangula lije gwangira Saudi Arabia biganye bete byogolo nga sekonda musanvu nga Ronaldo manyi Ronaldo ya captain wa Alina Sel ngenga lo stand so kupera nga zimu siwa ezo kuwanike chikopo chino ngenga lo siwa Ronaldo Cristiano Kamala nga babu wagizibata nisido kupera nga basa gambi zaba Ali Nassr ulije bade gwalero bete Ronaldo asanyalade Ronaldo abadali katewe nga alimu kufuhilila kagalo golo nevude mthuro in mbiri ukusagirirao wa doko miscommunication beto na agwe teka munda Ronaldo na yungi dokupera nga asanya la lida dala uweda nga kumange chisoka wabade wagenda kujawani beat and run ya Ali Hilal chenda wakuwa mgemu yona echo kubili lija wabade wajua angula lero Wanyo fana nyi waluna dolumu unseso wawo. Olavida dalu mtu wali munyike susi.

0: tusinzira olwe tukutuka ko yonna joli eno ya radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
1: nakonye nje nyo mayanja beni umwana wakatona.